0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
2: On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: Ang programang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Okay, isang malusog na araw po ng Sunday. Magiliw po naming mga kaibigan at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programang The Secret of Health, ang programa ho na magbibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa ating kalusugan. Bagaman maulan mula pa kahapon ano, at marami po ang binabaha, ipagdasal ho natin na maging ligtas po tayo sa lahat ng uri ng problema ano, sakuna at talagang sabi nga yung nature eh pag nagwawala eh talagang tayo eh kinakailangang patuloy na mag-ingat ano mga kaibigan. Okay? Siyempre, habang tayo ho ay inuulan, eh as usual, tuloy-tuloy pa rin ho yung ating pagtalakay sa mga isyong may kinalaman naman sa mabuting kalusugan. Kung paano ho tayo iiwas sa sakit, kung paano po tayo magiging laging healthy at kondisyon ng ating katawan, kasi isa ho yan sa pinaka-importanting bagay na ating matutunan, ano? Dahil dito nakasalalay, kumbaga, yung ating mahabang buhay at yung kalusugan. Kasi ang hirap kapag tayo ay may sakit dahil napakaraming gastos, ano? Ayan. At syempre, sa pangalan po ng ating partner, ni Doc Misael Hines at ang ating CEO, Dr. Emilito. Uy, ako po yung bantay kalusugan, Doc Algie Bakla, makasama natin sa ating palatuntunan ang isa sa ating expert on air, ang ating partner, Doc Ron Paler. Magandang morning, partner.
1: Isang magandang morning, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health.

0: Sunday. It's last Sunday of the month.
1: Papasok, last Sunday na pala.
0: Last Sunday of the month na. At papasok na tayo sa last month ng third quarter. Ang bilis ng panahon. Tatapos na naman ng isang taon. And of course, it's payday today.
1: Payday ba?
0: Payday, holiday bukas eh. Sana payday today.
1: Yan, masayang
0: masayang balita.
1: Masayang balita yan.
0: Nga lang, ang problema daw yung iba, sinasabi nila, Dok, pagka payday, ang natitira na lang pagkasunod na araw, pagod.
1: Hindi. Resibo.
0: Resibo.
1: Payslip.
0: Yeah, payslip na lang natitira. Well, anyway, mga ka-wellness, welcome po muli sa ating programa. Of course, panibagong araw, panibagong linggo, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan. Ito, importante masyado kasi kalimitan kapag ka may diabetes, ang nauuna talagang nagsasuffer is yung mga paa and that causes yung tinatawag natin na amputation o pagkaputol ng mga paa. At paano ito mapapangalagaan, maiiwasan, and of course, ano yung mga bagay na dapat nating maintindihan and malaman kung paano na makaiwas sa pagkakaroon ng diabetes and also ng amputation kapag kayo ay merong diabetes. Yan po ang tatalakay natin dito sa ating programang The Secrets of Health.
1: Binabati natin ng isang maligayang pakikinig ang mga listeners po natin sa www.774 ang isa sa napakatagal na nating partner sa palatuntunang ito, ang The Secret of Health. Yan, ang istasyon po na yan. So maraming salamat sa lahat ng ating mga avid listeners at ganun din sa ating mga iba pang taga-subaybay, ano? Mga Facebook Live viewer. Ayan. So, especially sa nanonood po sa ating Facebook Live sa FB page ng Yes to Health. Ayan. I-share nyo ho yan. And last day din ngayon. Akala ko last day na nung nakaraan.
0: Last day na
1: may promo pa pala tayo ngayon. Oh. So, i-share nyo ho yung ating, yung ating The Secret of Health page live stream. At maglagay po ng hashtag The Secret of Health at mamaya po pwede kayong marigaluhan. Dalawa yung ating maswerteng marigaluhan. Ang gagawin lamang po ninyo, i-share po yung ating live streaming, lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-comment ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Kahit anong produkto ng Yes to Health, i-share nyo naman yung inyong mga magagandang karanasan sa paggamit ng ating mga produkto at malay nyo, kayo yung mapili mamaya para sa napakagandang regalo habang umuulan. Wala namang magagawa, weather yan. Higup-higup tayo ng mainit na kape na hindi lang nakapagpapabata. Ano pa?
0: Nakakapagpalakas ng katawan.
1: Nakakapagpalakas ng katawan.
0: Nakakapagpakinis ng kutis.
1: Yan. Yan, yan po. Dahil yan po ay kape na hindi ginawa para lang mag-relax tayo or masustain yung ating habit every morning, every day. Kundi magbigay sa atin ng iba yung lakas dahilan sa kanyang mga taglay na mga nutrients. Ayan. Welcome na welcome po ang inyong mga tanong. At pwede po kayong magpadala ng inyong katanungan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyong mga tanong, pakilagay po ang inyong pangalan at ang inyong location kung saan po kayo nakikinig ngayon. At mamaya po, i-acknowledge natin yan dito sa ating program, ha? Sa mga nais pong sumubok ng ating mga produkto, pwede po itong mabili sa mga leading drug stores sa ating bansa gaya po ng Mercury Drug, Watson's, ganun din sa The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacy. Sa mga butika po sa inyo, itanong niyo ang Tatak Yes to Health ng mga produkto. Ano? At kung wala, may ganun, may naubusan, merong for some reason, hindi ho kayo masisiro, hindi kayo mabibigo sa ating online shopping platform sa Shopee. I-search lang po ang Yes to Health 2011 para sa inyo pong mga orders.
0: At syempre mga ka-wellness, ang atin pong mga Yes to Health products ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. At hindi lamang po yan kapag dumiretso po kayo. Sa ating mga Yes to Health clinics and pharmacy ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. At doon, sumalapit sa Quezon City, ha, meron po tayong libreng seminar.
1: Oh, today yun, today.
0: Yes, ngayon. Yun, sa mga gusto nga habol na nakikinig po kayo ngayon, pwede po kayong humabol. May libreng seminar, may libreng konsultasyon. Mm. Mamaya, hahabol kami ni Doc Algie maya-maya lang matapos ng program. Kami ay pupunta ng Quezon City. Kita-kita tayo mamaya. And of course, merong libreng pakain. And of course, meron ding libreng startup, Hilog Talk yata, si Inok Wendell. Kapag ka-first time po ninyo, meron pong libre yan.
1: So, ang tawag dito, yung mga nagnanais po ano, na magkaroon ng idea kung paano sisimulan ang kanilang alternative medicine journey.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, makinig po kayo ng seminar, no? Dahil alam mo, pag meron kang knowledge, eh, mahirap na masurpresa ka ng sakit.
0: Yes.
1: So, yung kang may knowledge na eh, nasusurpresa pa eh.
0: Uh-huh.
1: Lalo na kaya kung meron kayong kahit pa kunti-kunting kaalaman.
0: Uh-huh. Malaking benepisyo po sa inyo yan.
1: Uh-huh.
0: At sa Yes to Health Clinic, yes, libre po ang ating konsultasyon mula araw ng Linggo hanggang araw ng Biyernes sa ating po mga Yes to Health Clinics sa buong Pilipinas. At of course, pwede po ninyong subukan ang ating mga ano, iba't ibang uri ng modalities. Meron po kami cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, magukbuyang Korean therapy, bi-zapper therapy, at heart therapy, and also ang Hilog Talk ni Doc Wendell.
1: Nang napakasarap na Hilog Talk, yes. Hilog Wendell. Kaya Hilog Talk po yan kasi yung hilot kasi is our traditional modalities sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Ano yan? Original yan sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, kasama na dyan yung, syempre, yung mga tao masasakit ang kalamnan, kasukasuan. Kalalasan kasi may mga problema sa alignment.
0: Mm-hmm.
1: O yung mga linyada ng mga kasukasuan at mga buto-buto.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, kasama yan. Doon sa kaya Hilog Talk yun.
0: Hilog Talk.
1: Eh, yung termino na
0: hilot at lagutok.
1: Oo, hilot at lagutok. At walang problema, si Doc Wendell ay isang accredited therapist or practitioner of traditional Filipino hilot. And also, mayroon siyang sariling sistema. Nang kasi si Doc Wendell eh kumbaga comes from a family of healer mula noon ano. Kumbaga siya yung pinaka modern modern na ano face ng kanilang traditional modalities mula pa sa kanyang mga ninuno. Kaya kung kayo po ay interesado diyan at lagi na nagpaparamdam yung mga kalamnan minsan kasi eh may mga pain tayo na hindi natin maintindihan. So yun yung way ano. Together with nutritional therapy, eh yan ay ano nakakatulong sa atin together with yung tinatawag na manipulation therapy.
0: Mm-hmm.
1: Anything na tinatouch tapos minamanipulate eh malaking tulong sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Anyway, again, doon sa mga interesado, meron po kayong time humabol hanggang mamaya pang hapon yan. I'm sure ngayong oras na to nagle-lecture na yan si Doc Wendell, kaya habol po kayo mga ka-wellness.
0: Libre, may libre pang pananghalian yan.
1: Meron pang libreng vegetarian healthy lunch.
0: Yes.
1: Para matry ninyo, ano ba yung tinatawag nilang healthy diet?
0: Yeah.
1: Ano bang example nun? Yung iba kasi hindi mabuhay ng walang karne, hindi mabuhay ng walang animal sources ng pagkain. So, i-demo doon, actual, kakainin nyo mismo kung ano ang ibig sabihin ng plant-based diet.
0: At kung gaanong sarap iyon.
1: Kaya kung nais po ninyo masubukan ng mga services ng Yes to Health, eh, puntahan nyo po ang iba't ibang branches namin sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tuguegarao Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tuguegarao City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0970 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Kuwaling tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, sabi ng JNET. Kuwaling tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Kuwaling tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Kuwaling tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Phone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matila, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Okay, balikan po natin ang ating pong programang The Secret of Health, mga ka-wellness. At sa lahat po nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan, na simple lang po yung inyong gagawin. Ipadala na po ang inyong katanungan sa ating hotline number 09... Saan ba yun? Nawala na. 0969. 609-6545. 0969-609-6545. Pinisining sa ating mga avid viewers and listeners dyan po sa party ho ng Rizal. Dami natin listener dyan, ano? Na nakatutok po sa ating programang The Secret of Health. Sana po ay ligtas po kayo dyan sa inyong kinalalagyan. At ganun din sa mga nasa parte ho ng Pampanga, Bulacan, at Central Luzon,
0: Sambales.
1: O, ingat po, sabi nga safety first, ano? Pag sa tingin nyo medyo alanganin, hayaan nyo na yung mga, ano, maibabalik natin yung mga ari-arian natin. Mm-hmm. Pero ang buhay po ay mahirap ibalik. Wala hong kapalit ang buhay. Kaya nga, health is wealth eh. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag nawala yung dokron yung health, ay bankrupt ka na talaga.
0: Bankrupt na.
1: Oo.
0: Kung meron ka mang pera, hindi mo man din ma-enjoy.
1: Tama yan.
0: Hindi okay. Ma-enjoy.
1: So, pag-usapan po natin, isa itong topic na nadadaanan lang. Mm-hmm. Kumbaga, pag pinag-uusapan ng diabetes, isa ito sa nababanggit na mga possible signs and symptoms or even complications.
0: Complications, yes.
1: Pero ngayon, pag-uusapan natin, focus tayo doon sa ano ba ang sign ng diabetes na makikita mo o mapapansin mo agad sa iyong mga paa. Mm-hmm. Kumbaga, mapapre-diabetic man yan or medyo mataas na antas na ng diabetes. Mm-hmm. Ano ba yung mga tumatama na mga posibleng pwede nating pagbasihan na baka tayo ay may diabetes? Of course, hindi kayo magsasabing ikaw ay may diabetes, kundi yung doktor mo magko-confirm yan. Alam po ba ninyo na minsan, bago magkaroon po ng malaking problema ang isang tao, sa na may diabetes, ano, may mga sinyalis po na pinakikita at mapapansin doon sa paa ng isang diabetic patient. Kapag pinag-usapan natin ang diabetes, kadalasan ang naiisip natin ay monitoring lang ng blood sugar level. Yan ang laging pinatitingnan, yung blood sugar. Pero diabetes is more than just high blood sugar, mga ka-wellness. Kapag matagal na pong mataas ang glucose sa ating dugo, ay maaari na pong makaapekto to sa ating mga daluyan ng dugo, yung mga blood vessels, ganun din yung nerves, Ganun din yung kidneys, yung ating mga mata, yung puso ho natin, pwedeng apektado yan at iba pang bahagi ng ating pong katawan. At sa isang parte ng katawan natin na madalas na maapektuhan ay ang ating mga paa, Dokron.
0: Yes.
1: Yung lagi mong mapapansin. Mm-hmm. First and foremost, before yung other complications ay magpakita ng senyales.
0: Mm-hmm. According sa doc sa ano, National Institutes of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases or NIDDK, diabetic neuropathy ang tawag po doon o nerve damage na dulot ng diabetes ay maaaring makaapekto sa nerves na karaniwang nagsisimula sa ating paa at mga binti. Sa ilang taong may diabetes, maaaring magkaroon ng tingling o burning, pain, numbness, weakness, o di pa kaya pagkawala ng sensation o pandama.
1: Mm-hmm.
0: At dito, nagiging dangerous kasi hindi na nararamdaman kung mayroong injury dahil kapag hindi mo na gaanong nararamdaman ang iyong mga paa, maaring magkaroon ng maliit na sugat, o di kaya blister, o di kaya kalyo, o di kaya injury. Tapos hindi ito mapapansin. At ang mga maliliit na ugat na hindi napapansin ang maaring mauwi sa tinatawag natin na infection, ulcer, at sa severe cases, gangrene, at pinaka-worse, yung amputation, yun, pagkaputol ng paa.
1: Kaya yun ang pinaka-worst scenario, pagkaputol ng paa.
0: Pagkaputol ng paa.
1: Ngayon, Dr. Ron, bakit nakaka-apekto ba itong diabetes sa ating mga paa? Unang-una sa lahat.
0: Mm-hmm. Para maintindihan natin ito, mga ka-wellness, kailangan muna nating balikan kung ano ang nangyayari kapag matagal ng mataas ang ating blood sugar. Imagine natin na ating mga bloodstream bilang isang highway. Daanan po yan ng dugo at dito din dumadaan ang mga glucose at iba pang nutrients papunta sa iba't ibang cells ng ating katawan. Pero kapag chronically mataas ang glucose, maaari nitong ma-damage ang mga maliliit na blood vessels at nerves. At ang nerves na parang communications wire sa ating katawan, of course, yun ang sila ang magpapadala ng information na mainit dito o may sakit dito, may natusok yung paa mo, at may pressure sa talampakan mo. Pero kapag ka nagkaroon ng diabetic neuropathy, maaaring maapektuhan ang communication system na ito. Ibig sabihin, yung wiring o yung wiring, nawala yung signal.
1: Uh-oh.
0: O nawala yung alarm signal sa ating katawan. At kaya ang isang tao ay maaaring makaramdam ng pamamanhid, tingling, parang may kuryente, o biglang tinutusok, o bigla na lang, kumisan yung iba, is bigla na lang napapapadyak ng, hindi naman yun, hindi naman sinadya. At shooting pain and sensitivity, kahit na maliit lang na.
1: May nakita akong ganyan yung, pag hinawakan na kahit marahan lang, kahit nga daw hihip ng hangin lang, sobrang sakit.
0: Sobrang sakit.
1: Oo, may ganong mga scenario.
0: Nagiging over, yung isa is insensitive, yung iba is nagiging hypersensitive naman. O minsan, nawalang ramdaman, at sabi ng NIDDK, peripheral neuropathy commonly affects the feet and legs, at maaaring magkaroon ng problems with balance, walking, also weakness, and it changes sensation, and of course, temperatura ng ating mga lower extremities, lalong-lalo na sa ating mga paa.
1: So it starts with the blood circulation.
0: Mm-hmm.
1: Kapag hindi maganda, kasi ang ating mga paa partner, nasa lower part yan, kumbaga, through tinatawag na the law of gravity, yan, dahil nasa lower part, mahirap yung kasi papunta sa kanya pababa alam mo naman umiikot ang dugo natin, so what happens is kapag hindi maganda yung dali ng dugo, nahihirapan yung return flow mula sa lower extremities pabalik sa puso natin. O kaya with that deprived ngayon ng rich new fresh nutrients, oxygen, and other sources ng sustansya yung mga lower part ng katawan, kaya namamatay, nadadamay yung mga nerve natin. So simulan natin sa madalas na reklamo ng mga diabetic tungkol sa tusok-tusok.
0: Tusok-tusok sa paa.
1: Parang may kuryenteng dumadaloy, Dr. Ron.
0: Yung tawag doon is tingling sensation. Parang may Parang tulo.
1: Parang mga, minsan
0: maliliit na karayom.
1: Oh, tapos minsan parang may gumagapang na langgam.
0: Mm-hmm, may gumagapang na langgam. Parang kinokuryente. Parang tinatawag natin is parang yung iba parang sinisilaban yung ano. Lalong-lalo na pagdating ng gabi, kung minsan sinasabi ng iba, bakit pagdating ng gabi sobrang sakit ng paa ko? Tapos yung iba dahil sa sakit ng paa hindi na makatulog at parang yung nga sinisilaban yung paa para may kuryente mula paa hanggang binti. At ang burning, shooting pain at tingling are recognized ng tinatawag natin na symptoms ng diabetic peripheral neuropathy. Ngunit tandaan natin mga ka-wellness, hindi lahat po ng tingling o pamamanhin ay diabetes. Kasi kuminsan pag nakaupo ka, pag nakatayo ka, kuminsan nagkakaroon ng ganong sensation.
1: Pag naipit mo ngayon yung paa mo,
0: yes.
1: Tapos narinig mo yung program, naku, may diabetes na.
0: Lalo-lalo na kuminsan yung mga mahiling mag-D4, tapos medyo mahina na yung ano yung circulation ng blood, you could feel also. Pero that doesn't mean na meron po kayong diabetes. Kaya kung paulit-ulit, lumalala yung mga simptomas na ito, kailangan po ninyong ma-assess ng mga healthcare professional, magpaano po kayo, magpakonsulta po kayo talaga sa inyo.
1: Kasi ang standard pagdating sa determination ng sakit,
0: yes,
1: hindi ka pwedeng mag-name ng sakit.
0: Yes.
1: Only medical doctor. Medical kasi doctors. Sa naturopathy kami, hindi kami pwedeng mag-name.
0: Mm-hmm.
1: We can just discuss about the symptom, okay. But the conclusion about what is your real condition is yung mga doktor
0: medical
1: natin.
0: Doctor.
1: O kaya, ano namin yan, na aming nire-refer sa relevant positions yung mga ganyan mga condition. So they will declare, meron kang diabetes kasi after doing test, malalaman. So itong mga nararamdaman na to are just hint. Pero kung paulit-ulit na, hindi mo naman natapakan na ipit.
0: Naipit.
1: Pero every morning na lang or every afternoon, yun ang naramdaman mo.
0: Ganun pa din.
1: Okay, kinakailangan mo na magpa-check up. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ang isa sa pinakadelikado daw na signs na pwede maramdaman sa paa, yung pamamanhid.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Pamamanhid, ibig sabihin, numbness.
0: Mm-hmm.
1: Numbness, wala kang nararamdaman.
0: Mm-hmm.
1: Nagsisimula minsan sa pangangapal na parang unusual yung pakiramdam.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So, yun po yung symptom na hindi dapat baliwalayin kasi yung mga pinch and needles, medyo buhay pa yung nerve natin eh. Okay? Masyado pang sensitive, ano? Minsan, iniisip po ng mga tao, okay lang, wala naman akong nararamdaman. Pero sa diabetes po, ang kawalan ng pakiramdam ay maaaring maging problema.
0: Mm-hmm.
1: O, ganun, ha? Bakit? Dahil yung pain ay alarm system ng katawan natin. Kapag may bato sa loob ng sapatos mo, di ba, may ganun, napapasukan. Pag normal na tao ka, na wala kang depresya, hindi ka mapakali niyan. Ako nga, naglalakad, nagja-jogging, nagwo-walking kami ni Mrs. May nakapasok sa sapatos. Hindi talaga, pwedeng hindi eh.
0: Uncomfortable talaga yun.
1: So tatanggalin mo. Meaning that your nervous system, especially do sa lower extremities mo, ay
0: still
1: active.
0: Mm-hmm.
1: Pero, pag hindi mo na nararamdaman, ako red flag yun.
0: Mm-hmm.
1: So, mahirap na, ano? Kapag may blister, nararamdaman mo. Kapag nasugatan ka, nararamdaman mo. Pero pag nabawasan ang sensation, meron akong isang kakilala na pasintabi sa mga kumakain.
0: Mm-hmm.
1: Diabetic siya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi niya alam wala na isa niyang daliri, yung hililiit niya.
0: Oh.
1: Kasi napatama pala sa ano,
0: sa
1: kanto ng something. Tapos
0: totally na-amputate, natanggal.
1: Natanggal yung daliri. Hindi
0: tapos
1: niya
0: hindi niya alam malaya na ano na natanggal.
1: Lalakad lang siya. Alam mo nakakita yung anak niya. Kasi nagsisirit ang dugo. Yun. And ang end result, hindi siya na-amputate ng doktor kasi na-amputate na eh. Naputol na.
0: Uh-huh.
1: Yun yung meaning ng ano ng numbness. Delikado po yan. Kaya ayon po sa NIDDK, loss of feeling can be mean na ang isang tao ay hindi po healthy yung kanyang kalusugan.
0: Uh-huh.
1: So malaking problema ho ito. Kaya minsan ang problema nagsisimula dun sa pag-develop ng mga sugat na hindi natin namamalay kasi nga, manhid. Hanggang sa, hindi mo alam, bulok na pala yung daliri mo.
0: Mm-hmm.
1: May ganon. Kaya mahalaga po yung pakiramdam. Yung para namang nasusunog yung paa, yung binabangit mo kanina, isang other warning sign po yun na ibig sabihin, merong malaking problem yung nerve natin. Okay? Yung panlalamig. Itong panlalamig, nag-i-start yan kapag bumagal yung circulation doon sa lower extremities natin, ibig sabihin, nagkakaroon na siya ng panlalamig. Kasi anything na panlalamig sa katawan, kahit nga sa relasyon, pag panlalamig, iba ng ibig sabihin nun. Papatay na yun, di ba? So, ibig sabihin, pag ang part ng katawan natin ay extremely always cold, mm-hmm. meaning the circulation is not actually good. Kasi nga ang fresh blood warm, mm-hmm. mainit yan. So it ang dugo ay nagsi-circulate sa isang bahagi ng katawan, you can feel warm. Pero mm-hmm. pag nanglalamig ay hindi yon normal, mga ka-wellness. So yun po ang dapat nating tandaan ano. And another thing, yung sobrang pain. Kabalik talaga. Kung may numbness, mm-hmm. meron din parang shooting pain.
0: Shooting pain, yeah.
1: Na kahit light touch lang, yan po ay parte pa rin ng problema sa ating nerve. Tinatawag na nilang peripheral neuropathy, Dr. Ron.
0: Mm-hmm. So kapag ka, ito naman, kapag ka may sugat ang na matagal na hindi gumagaling, uh-huh. isang ano yan, red flag na yan. Kapag ka kayo ay may mataas na blood sugar, and of course, kahit na hindi nyo alam na mataas yung blood sugar ninyo, yan ay isang palatandaan na mataas yung blood sugar ninyo.
1: Oh, alam ba, di ka naman diabetic dati. Mm-hmm. Tapos suddenly, parang ang sugat mong nagsimula lang sa blister, mm-hmm. lumalaki at mahirap gumaling.
0: Mm-hmm. Oh, yeah. Tapos aabuti na ng yung iba, linggo, weeks, bago tutuyo, tapos palaging nagtutubig. And minsan, yung, as you mentioned, nagsisimula lang doon sa kuminsan kapag ka naglalakad tapos bago yung sapatos, bagong suot yung sapatos.
1: Kalyo, no?
0: Nagkakaroon ng kalyo, ng blister. Tapos mula doon, hindi na agad na ano, hindi na gumagaling. Yan po yung mga factors involved doon sa ating, kung saan nakaka-apekto sa ating nervous system and circulation. Kasi kapag ka merong ano, merong sugat, of course, yung sensation ng pain, magsisend ng signal doon sa ating brain. Ang brain naman natin, mag-uutos doon sa mga, number one, ang uutusan is yung ating immune system, mm-hmm. na titingnan kung merong infection doon, and then papatayin yung merong infection. Of course, mag-uutos din sa ibang parte ng ating katawan.
1: Yung inflammatory response.
0: Yes, inflammatory response. At yung inflammatory response na yun, that causes yung tinatawag natin killing of bacteria and cells doon sa parting na nagkasugat.
1: Kasama
0: na
1: yung pamamaga doon eh.
0: Yes, inflammation. Oh. Ang problema, kapag ka may diabetes, yung inflammation,
1: Hindi maramdaman,
0: tapos makita mo, lumalaki.
1: It happens so many times na yung ibabaw sa tingin mo ng sugat, sa tingin mo ay maliit lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung palang ilalim
0: yes.
1: Pag in-extract na, naku, napakaraming, mm-hmm. napakaraming pass.
0: Yes.
1: English na lang natin. Nana daw yun.
0: Nana, yes.
1: Oo. Yun yung problema po sa diabetic patient, mm-hmm. ano, na pinag-uusapan natin po dito.
0: Yes.
1: So, paano ba yung nangyayari, Dr. Ron, na yung sugat hindi siya gumagaling because of diabetes?
0: Ang nangyayari is, of course, yung blood flow, yung ugat mm-hmm. natin, yun nagdadala ng mga sustansya, sa kaya ng immune system para pupunta doon. Kapag kabarado, of course, hindi nila, para bagayang, ano, parang tulay, na kung saan pupunta ka doon sa isang lugar, at mayroong gagawing isang bahay. Uh-huh. Hindi magagawa yung bahay kapag walang tawiran.
1: Walang tawiran.
0: Kapag kabarado yung, ano, barado yung ugat. At nang nangyari, of course, hindi napapadala yung mga, ano, mga raw materials, kasi yung, ano, yung katawan natin, kumukuha doon sa mga sustansya to build up, especially para magpagaling ng sugat, kailangan ng protein. Paano pag walang raw materials doon? And that is the reason why yung mga sugat ay hindi gumagaling, kasi nga barado, at ang cause noon is yung glucose, o sobrang taas ng glucose. Ang glucose kasi is, ano siya, very sticky substance.
1: Yeah.
0: Nagko-coagulate, no, nagdidikit-dikit. Of course, pag nagdidikit-dikit, dadaan doon sa maliliit sa pinong ugat, bumabara, hindi na nakakalusot. Kaya nawawala na yung nasisira na yung nerve, nawawala yung sensitivity. Yung isa naman is nagiging oversensitive. Those are mga problems at mga sinyalis ng may problema sa tinatawag natin na neuropathy sa ating mga paa.
1: Kaya wag, pag walang bahala, yung maliit na sugat, hindi ibig sabihin maliit na problema.
0: Mm-hmm.
1: Kung diabetic ka.
0: Yes.
1: Kasi alam mo yung maliit na sugat, mga 3 days, 2 to 3 days, may improvement din. Eh.
0: Yes.
1: Pero yung, kaya nga doon sa diabetic, dapat hindi matusok, mapuncture.
0: Mm-hmm.
1: Yung mas maganda pa nga siguro, medyo may yung sugat mo, medyo may ano eh, size eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung mapuncture ka,
0: malalim, malalim yung baon.
1: Oo, mahirap yun. Kaya dahil hindi mo makikita, kala mo konti lang.
0: Mm-hmm.
1: Yung pala nabubulok na.
0: Doon sa ilalim.
1: Mm-hmm. Yan. Tingnan nyo rin po, mga ka-wellness, yung pagbabago sa balat at kuko. Yan. May mga physical changes kasi nakikita tayo sa ating mga paa, sa ating mga binti. Yung pagbabago ng kulay ng balat. Kapag ang balat natin, dahan-dahan na nagkakaroon ng kulay talong.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga taong ganyan, na, medyo nangingitim na.
0: Yes.
1: Yan. O kaya dry, tapos very shiny looking skin. Mm-hmm. Ibig sabihin, medyo nagiging manipis na yung balat mm-hmm. natin. Ano? Tapos pagbabago sa temperatura, laging may pamamaga, tapos parang laging nilalagnat. May mga ganun. Ano? Mm-hmm. Kanina, pinag-usapan natin yung nanlalamig.
0: Nanlalamig. Ito naman,
1: naiinit. Ito naman, mayroon din naman na, kasama na kasi yung ropati dito, yes. Yung pag-iinit na pag-iinit. Parang may temperature increase mm-hmm. na sa inyong paa. Tapos yung iba naman, nagsasabi sila, nangangapal yung kanilang kuko.
0: Mm-hmm.
1: Oo, iniisip baka punggos.
0: Mm-hmm.
1: Pero isa rin yun sa palatandaan. At pagkawala ng mga tumutubong buhok sa ating mga paa. Di ba sa paa natin yung mga tumutubong?
0: Yes, buhok.
1: Buhok. Sa mga diabetic patient na hindi na tumutubo yung buhok sa paa, a sign that yung nourishment is actually not actually good. Kaya markahan nyo yung mga changes na yan, mga ka-wellness, dahil yan po ay nagpapakita ng specific kumbaga, condition na pwedeng alarming, pwedeng hindi rin naman sobra, kaya dapat maging observant po tayo.
0: And also yung tinatawag natin inflammation, mainit, swelling pain, and ito talaga kapag ka yung sugat ninyo, naaamoy ninyo na nagkukos ng foul odor.
1: Yun.
0: Ibig sabihin yung tinatawag natin na putrefaction na smell o yung pagkabulok ng na amoy, yun po ay dapat po ninyong ipacheck agad.
1: Okay. Kasi halata mo naman yung normal na sugat eh.
0: Yes.
1: Saka yung sugat na talagang nabubulok na.
0: Mm-hmm.
1: Marami na ako nakitang ganyan na talagang naawa ko dahil yung amoy, sabi umiiyak sila at sinasabi nila, buhay pa daw sila eh parang
0: nabubulok na buhay.
1: Oo, parang nabubulok na buhay. Kasi nga, missing talaga yung life because circulation is missing or lacking in that area.
0: Mm-hmm. Kaya pagka meron po ganong problema, huwag na po mag-antay, diretso po, at baka po ay, doon kasi nagsisimula yung infection, Doc.
1: Yes.
0: At kapag ka nagkakaroon ng infection, pag nalaso na ang dugo, naku yun. Yung tinatawag natin na sepsis.
1: Sepsis, lalo na kung tinamaan na yung buto.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Yung bones natin, tinamaan na ng infection, gawa ng sugat, ayun ang isang malaking problema. So, ipagpapatuloy po natin yung ating talakayan, pero bago po tayo mag-break, mga wellness, narito po ang mechanic na ating pong healthy tropa giveaway. I-share po ang ating Facebook live stream at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. I-comment po sa ating program dito sa ating Facebook live, sa live comments, ang inyong mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. Lagyan ng hashtag The Secret of Health po yan, at mamaya po dalawa, dahil last day natin ito, dalawa yung ating maswerteng mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. So, dyan lang po kayo dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: Okay. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan tungkol pa rin sa signs ng diabetes na makikita natin sa ating mga paa.
0: Mm-hmm.
1: Ang tanong, Doc Ron, paano natin poproteksyonan ng ating mga paa para hindi mangyari itong pinag-uusapan natin na sa iba, ito'y karimari-marim. Ang ganda ng term.
0: Karimari-marim. Malalim yun sa Tagalog.
1: Ibig sabihin, nakalulungkot na pangyayari pag tumama po sa atin.
0: Yes. Number one is, kapag mataas ang blood sugar ninyo and you are already diagnosed with type 2 diabetes or you're a diabetic person, mataas ang blood sugar ninyo, you need to check your feet every day. Kailangan araw-araw tingnan yung mga talampakan, pagitan ng ng mga daliri, yung kuko, yung ating mga sakong balat. Also, tingnan kung merong blisters, may mga sugat, merong pamumula at pamamaga, and yung mga kalyo na unusual na mga kalyo na tumutubo po sa ating mga paa. Number two, ang gagawin is palaging linisin na ating pangapaa. Huwag hayaan na may mga buhangin, lalong-lalo na pag naglalakad kayo sa dagat, tapos uwi kayo ng bahay, dapat linisan yung paa, kasi yung buhangin, kapag nakakiskis yun sa ating sa mga paa po ninyo, tapos diabetic kayo, that might cause yung tinatawag natin na pagkasugat.
1: Dagdagan ko yan. Huwag kayong mag, yung, di ba, may puts pa.
0: Mm-hmm.
1: Ito, number one sa mga diabetic. Pag alam yung diabetic kayo, ang paa, huwag nyong ipapaano.
0: Ano ba? Manicure, ay, pa-pedicure.
1: Hindi lang manicure, pedicure. Kasi yung manicure, pedicure, pwede kasi na ma-aksidente na pag nagtusok-tusok, mm-hmm. di ba yung naglilinis?
0: Mm-hmm.
1: Maraming nangyaring ganyan sa mga diabetic na pinagmula ng
0: gangrene.
1: Mm-hmm. Ano? Kasi pag nasugatan, eh, ang hirap nga
0: gumali.
1: Samahan mo pa ng infeksyon.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yung kinukuskus yung kalyo.
0: Yes. Ah, yung ano, yung scrubbing ng ano, pagtanggal ng kalyo sa paa.
1: Yes. Hindi yung recommended sa diabetic patient. Mm-hmm. Yung mga ganun. Gumamit na lang kayo siguro ng mga natural, yung mm-hmm. foot soaking,
0: mm-hmm.
1: pwede yun.
0: Kasi lalambot naman yung kalyo doon kapag ibabad ninyo yung paa ninyo.
1: Oh, paano gawin yung foot soaking? Magpakulo kayo ng tubig na may kasamang luya
0: mm-hmm.
1: o tanglad or any aromatics.
0: Mm-hmm.
1: Pending mayroong hydrogen peroxide nga eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos babarin nyo doon yung paa ninyo na at least 10-15 minutes.
0: Mm-hmm.
1: Then after that, punasin nyo. Yun lang. So mm-hmm. it will soften yung kalyo. Yung
0: excess kalyo ng ano. Masakit kasi pag makapal ang kalyo sa paa. Kaya kung minsan gusto nilang pakuskus na.
1: Kaya problema yung kalyo, pag tinanggal mo yun at hindi na, at na-infect yun.
0: Yes.
1: Yun ang pwedeng pagmulan yung sinasabi mo nga kanina.
0: Mm-hmm. And number 3 is magsuot ng tamang sapatos. Kapag meron na kayong mataas na blood sugar, kung ano yung fit size na kailangan ninyo, yun ang suotin ninyo. At mas maigindi kung minsan huwag na magpalit muna ng sapatos kung pwede pa naman. Kasi kapag masikip talaga sa bagong sapatos, kalimitan. Pwera na lang kapag yun ay ano, tinatawag natin is gawa para talagang sinukat dun sa paa ninyo. Pero pag ready to made, yan, mabilis nakaka-blister ng paa. At of course, huwag na huwag gamitin yung paa, yung pang ano ha, pang pang testing ng init, pag nag-iinit ng tubig.
1: Ayun, mayroon akong ano dyan, mayroon akong isang narinig dyan. Isang spa.
0: Uh-huh.
1: Pumunta siya, yung pasyente, eh diabetic. Alam mo, uh-huh. may mahina yung pakiramdam pa. So, anong nangyari, nag-putsok.
0: Uh-huh.
1: Mayroon silang treatment na parang putbat.
0: Uh-huh.
1: Ayun ngayon, hindi niya siguro maramdaman uh-huh. kung yung attendant umalis.
0: Pinababad uh-huh. na?
1: Hindi, okay lang sana kahit babad niya kasi uh-huh. nakaset yung temperature. Uh-huh. Tinaas niya ngayon yung temperature.
0: Kasi hindi niya maramdaman.
1: Oo. Alam mo, pagdating ng attendant at pagtaas, namumula.
0: Luto.
1: Parang niluto yung pa.
0: Oh, kaya wag na wag po ninyong gagawin yan, mga kawalas, sa mataas ng blood sugar. At pinaka-importante is you need to control your blood sugar level. Kaya kung meron kayong ano diabetes, kapag sasabihin po ng doktor ninyo na uminom kayo ng maintenance medicine, inumin po ninyo. At mas maganda talaga kapag nagka-maintenance medicine kayo, isabay po ninyo ang Santon Plus Gold at ang Premium D3.
1: Sinasabi ng iba dyan daw, di ba mga naturopath kayo, ba't nyo ini-endorse yung maintenance? Ganito po yun. Kasi may ang healthcare po ay may kanya-kanyang field of expertise. Mm-hmm. Kumbaga yung mga doktor natin, yung mga medical practitioner natin, they know very well na isang diabetic patient, pag hindi nag-take ng maintenance
0: mm-hmm.
1: at hindi makontrol yung blood sugar
0: level, mm-hmm.
1: mas, kasi iniisip ng iba, side effect, mas mauuna pa yung complication
0: kaysa doon sa
1: side effect.
0: Mm-hmm.
1: Alam naman natin may side effect ang long-term na gamit, kaya wala tayong magagawa.
0: Kapag meron na kayong ganun.
1: Mm. Eh kasi una, nung una siguro, naging pabaya tayo sa lifestyle natin. Mm-hmm. So, nagkaroon ng problema. So, ang mga naturopath, hindi namin sinasabi, ihinto mo ang anumang maintenance, especially mm-hmm. for diabetes or any kind of problem. Hindi yan way of endorsing it.
0: Mm-hmm.
1: Sinasabi lang natin na yun ay standard thing to do.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung wala po kayong ibang alam mm-hmm. kung paano po i-maintain yung inyong diabetes.
0: Blood sugar level.
1: Oo, so, wag mong gagawin yun. Kasi nga, marami ang nasisira yung kidney
0: mm-hmm.
1: dahil ayaw nila na maintenance nila sa umiinom, pero hindi naman na-control yung blood sugar. Mm. Nagka-kidney failure sila.
0: At isa din sa bakit na, no, bakit nire-recommend natin yung supplementation, Doc. Ano, kasi as you mentioned already na yung yung side effects ng ano, yung mga maintenance pagka long term na ginamit.
1: Yeah.
0: Ang ano kasi ang supplements, ito tumutulong palakasin yung mga organs ng ating katawan.
1: Yun.
0: Para nga na yung mga waste materials doon sa ano sa mga maintenance medicine iniinom po ninyo ay matulungan na ma-dispose ng ating katawan, mas strengthened especially yung kidney at saka yung atay natin. And ang function kasi ng Santon Plus Gold natin, napakaganda talaga. Bakit napakaganda sa may mga diabetes diabetes is kasi yung Santum Plus Gold natin, meron yung Charantin and Polypeptide P na kung saan ay tumutulong, kung saan hindi na o-overburden yung pancreas natin sa pag-produce ng insulin. And of course, tumutulong na ma-regulate yung blood sugar level. Ang naman, premium D3 natin is nagkukos ng insulin sensitivity doon sa ating mga selula para hindi dumami yung ating blood sugar level sa ating bloodstream, which is very destructive doon sa ating mga ugat. Kaya mga ka-wellness, gawin po ninyo yun. Oh. Manage your diabetes. At ang pang-last na sabi ng NIDDK is regular foot examination. Tingnan niyo palagi ang inyong mga paa.
1: Oh.
0: And kapag ka meron ng problema, go right away doon sa inyo pong mga healthcare professionals.
1: Kaya i-check niyo mabuti o ipa-check niyo sa inyong mga anak kasi ang isang malaking problema ay nag-uumpisa sa maliit.
0: Maliit.
1: Mm-hmm. Diyan mo makikita yan. At pagdating po sa pag-maintain ng ating blood sugar, aside from your maintenance medicine, merong suplemento that can really help.
0: Yes.
1: Hindi ito direct medication. Ang tinatarget nito ay yung mga causes na commonly contributes to condition ng malala ng diabetic patient tayo. So, Santon Plus Gold, meron niya mga sangkap na mga herbal extract that are already proven to help. Especially sa proseso po ng blood sugar control ng ating pong katawan. Kaya salamat Doc Ron sa ating napaka-informative na talakayan. Ang paa natin ay napaka-importante, hindi lang yan panglakad para makarating tayo sa mga lugar na gusto nating puntahan. Isa rin itong mabisang
0: warning signals.
1: Yes, warning signal para malaman natin kung posible ba ano, nagkakaroon na tayo ng diabetes, and to confirm that, we need to consult our doctor. Ayan, at sa mga ano po ha, sa mga nais mag-text at second part na ating palatuntunan, ay pag-uusapan naman natin yung inyong mga concern at iba pang tanong pagdating sa mga produkto ng Yes to Health. At pag-uusapan din natin ang benepisyong hatid ng mga produkto natin sa kondisyon gaya po ng pag-develop ng diabetes. Text lang po kayo sa 0969-609-6545. Kaya tutok lang po dahil magbabalik pa ang
0: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanfone Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
3: Zanfone Plus Coffee Mix.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sandown Vitamin C, ang nanasiting Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Sandown Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The Secret of Health. We'll be right back.

0: Balik po tayo mga kaibigan, mga katropa, mga ka-wellness sa ating programa at sa mga nagnanais po magtanong ng inyong mga concern with regards sa inyong kalusugan o produkto po ng Yes to Health. I-text lang po yan sa ating hotline 0969-609-6545 at ilagay ang inyong pangalan kung saan kayo located at yan po ay ating i-acknowledge mamaya. No? Kung hindi naman masailan po yung inyong katanungan.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ang katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract mula po sa mangosteen, moringa, garlic, spirulina at ampalaya. Yan. Ito po yung mga natural na mga sangkap, extract, kaya wala hong side effect. Kaya naman kung hindi po ninyo nasubukan ang ating produktong Santon Plus Gold, eh magsadya na po sa ating mga partner distributors gaya po ng Mercury Drug, TGP, Watson Southstar Drug, at pwede rin po kayo mag-order sa Shopee sa Yes to Health 2011 na ating Shopee store at ganoon din sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy kung nais po ninyong umorder online. Kaya na sa online partner, eh kompleto doon.
1: Kompleto po yun.
0: O sa ating mga ano. At
1: may COD. Oh, tapos may voucher.
0: Kahit na nakatira sa medyo malayo. Ano?
1: Yes.
0: Basta may mga rider na nag-deliver ng mga ano, mga Shopee, ganyan. Pwede kayong umorder. Huwag kayong ano, mag-alala. Makakarating ho yan. Ano? Ang kagandahan po niyan, convenient na nakaka-order tayo kahit nasa ating mga bahay lang tayo. Ayan. Dokron, batiin natin ang ating mga avid listeners and viewers sa ating Facebook Live.
1: Yes, sabi ni Fernando Angelo, maupay nga aga mga dog from, I think, from Tacloban, si Sir Fernando Angelo. And also kay Sir Rico Bagisi, advance happy birthday po kay Auntie Sefa, hoping po Doc na manalo ako ng Santon Gold Coffee pang regalo ko. Birthday kay Auntie Sefa sa darating na September 4.
0: Ay, sure na yan. Happy birthday po si Auntie Sefa.
1: Happy birthday, advance happy birthday po sa
0: may
1: inyo.
0: May parigalo sa inyo si Sir Rico Bagisi.
1: Ayan,
0: na isang kape na nagpapabata. Nagpapaganda. Kasi yung Santon Gold Coffee Mix natin, mga ka-wellness, meron siyang limang extract ng herbal.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga extract na yon, halos lahat yun nandun sa Santon Plus Gold
1: Santon
0: Capsule.
1: Plus Gold, yeah.
0: At nilagyan pa ng dalawang bonus nutrients. Mm-hmm. At yung mga tinatang natin.

0: Coffee Mix. Marami na po mga ano, mga ka-wellness natin na kung saan is kapag uminom sila ng regular coffee nila, 3-in-1 mm-hmm. coffee, is sinisikmura. Pag nag-switch, nawawala yung pangangasim at ng anong sikmura. And of course, sa health benefits na talagang panlong-panlo po kayo, Ma'am Lynn Lanyusa, kapag nakasanton Gold Coffee Mix.
1: Sabi ni Sir BJ Pastor Haya, mm-hmm. Dok, hindi kami nakarating ngayon sa clinic. Ang laki ng baha sa amin.
0: Oh. Aha, kay.
1: Yun ang problema, no? Nakakalungkot
0: talaga. Ingat po kayo, ingat.
1: Oh, yung mga baha na nangyayari sa atin. Mm-hmm. Wag lang baha ng sakit, sir. Okay lang yan.
0: Okay lang yan.
1: Oh,
0: kumbaga, huhupa din yan, huhupa.
1: Nature, eh. Wala tayong kahit anong ano natin talaga. Wala
0: parte,
1: tayong,
0: parte ng buhay.
1: Hinga na lang ng malalim, kumbaga sabi nga nila. Ayan, sabi dito, ang laki ng baha sa amin, evacuate po dito ang mga hipag at biyanan ko, kaya watching na lang kami ngayon. Salamat pa rin po. Mm-hmm. Kahit po binabaha po kayo, ay sinamahan nyo kami mm-hmm. sa atin pong palatuntunan. Ayan. At okay, si Jeneline Avila Ivanez is watching. Ma'am Jocelyn Orbon is watching. Ayan, ganoon din si Sir Solomon Orbon. Ayan, sabi ni Ma'am Jocelyn Orbon, good morning po, si Nanay Senior 79 na nakikinig lagi sa radio. Simula po nang gumamit siya ng Santon Gold Capsules, regular siya umiinom ng gold capsule kahit one day dahil gumanda daw ang pakiramdam niya.
0: Mm-hmm.
1: Malakas siya na dahil laging naghihilot siya ng mga bata at matanda.
0: Mm-hmm.
1: Nangihilo si nanay.
0: Nangihilo si nanay.
1: Ang edad ni nanay ay 79.
0: Wow, malakas pa, matibay pa.
1: Okay. Uh-huh. Dahil dyan nanay, sa'yo na yung isang parigalo natin.
0: May isang parigalo na kay nanay.
1: Nanay Jocelyn Orbon, pakibigay kay nanay, ha?
0: Uh-huh.
1: Alam niyo na yung gagawin nyo, i-message po ulit ang inyong, tawag dito, yung complete details.
0: Yes.
1: Ayan, para maibigay natin kay nanay. Ito okay. Po yung last day ng ating promo.
0: Malay nyo. Kaya bukas, Dok, 31 pa bukas, eh.
1: Ha?
0: 31
1: pa bukas. Eh, bukas pa pala.
0: Meron pa bukas, 31.
1: Ay, ganun ba?
0: Okay.
1: Anyway.
0: Yeah.
1: So, tomorrow again, ano nyo po, ha?
0: Meron pa. Humble pa yung bukas. Bago ko magbasa ng text, basahin ko muna yung kay, ano, may follow-up si Ma'am Lynn Muania. Good morning from Guadalupe, Cebu City. Yung Santon Gold. Santon Gold Capsule, pwede po ba sa may mataas na uric acid, mataas na cholesterol? Siguro may diabetes siya, mabula ang ihi niya po, Dok. Uh-huh. Kapag yung mga sinasabi po ninyo, siguradong makakatulong po ang ating Santon Plus Gold mm-hmm. sapagkat napakataas po ang antioxidant. Kung may diabetes, merong charantin po yan, ang polypeptide mm-hmm. P. Pag mataas ang uric acid, that reduces yung tinatawag na kakatulong sa pag-reduce ng inflammation sa ating katawan. And also, kapag merong problema sa tinatawag mataas na cholesterol, also, inflammation kasi isa na nagpapataas ng cholesterol ng triglyceride mm-hmm. level sa ating katawan. So, taking Santon Plus Gold, ma'am, one capsule, 3 times a day, makakatulong po doon sa may problema po na binabanggit po ninyo.
1: Ayan. And sa mabulang ihi, hindi naman ibig sabihin may mabulang ihi tayo ay diabetic na
0: yes,
1: tayo.
0: Yes, yes.
1: Kasi commonly, minsan, ang yun yung ano eh, kasi nababanggit naman natin talaga yan, yung isa sa signs of kidney problem ay yung mabulang ihi, yung foamy urine na tinatawag. Pero sa mga diabetic patients, you need to confirm it. Magpa-check up talaga kayo kasi titingnan naman yan eh, yung mga laboratory test kung talagang kayo ay isang diabetic patient. Okay, so salamat ha doon sa mga texts. Lynn Marie, nanay, ano, Lynn Marie Muania Lanuza. Ayan, okay. Good noon po, Dok. Nakinig lang po ako sa dito sa XFM Canloon 101.7.
0: Aha, maayo mauntuda sa inyong tanan sa mga taga Canloon, mga Ilonggo sila da.
1: Okay. Kaya dito, good PM po, pwede po ba ang Santon Coffee sa may CKD?
0: Uh-huh.
1: Santon Coffee natin, yes, pwede po siya. Uh-huh. No? Kumbaga, ang suggestion ko lang sa inyo, pag may CKD kayo, kinakailangan iwas doon sa mga matataas, yung mga mantika, mm-hmm. matataas yung protein, high protein.
0: Lalo-lalo na mid-protein, mid sources daw ka lang.
1: Yes. Ito namang ating product, yung Santon Coffee, hindi naman ito typical kasi na ano, typical pareho, na pareho ng ibang coffee na merong mga diuretic effect.
0: Mm-hmm.
1: Yung aning kang umihi na umihi,
0: yes.
1: Ganyan. So, pwede po siya kasi dinisign siya sa safe coffee alternative sa lahat ng cases na hindi siya nakaka-apekto. Parang kumakain ka lang.
0: Yes.
1: Yun. Kasi yung may CKD, kumakain din naman yan. Kaya lang talaga dapat piliin niyo yung diet ninyo, mga kaibigan.
0: Kaya lang, pag mag-inom kayo ng Santon Coffee, wag dire-diretso yung inom. Paunti-unti po para ma-absorb ng katawan ninyo yung fluid.

0: tinake-in po ninyo at hindi po maano mabigatan yung kidneys po ninyo.
1: Ako, suggestion ko rin sa may mga kidney problem, yung Santon Herbal Tea.
0: Yes, yes.
1: Yung Santon Herbal Tea. Yes. O, kasi ang kagandahan nun, may mga anti-inflammatory, may mga cleansing or detox
0: herbs. Effects sa katawan.
1: Mm. Ayun po yun. Okay? So, pag diabetic type 2, nag-insulin, napansin ko po yung kuko pa ay para medyo maitim.
0: Mm-hmm.
1: O, yun po yung binabanggit natin na kinakailangang bantayan ninyo. Mm-hmm. Kasi kaya nagkakaroon mga discoloration,
0: mm-hmm.
1: hindi lang yung ating pong kuko, pati yung balat,
0: mm-hmm.
1: kasi nga, lack of oxygen.
0: Yes.
1: Yun yung isa sa number one reason. Ano? So, ano nyo po yan? Lagi nyong bantayan.
0: Bantayan.
1: O, for signs na kapag medyo nag-discolor pa ng toto mm-hmm. yan, punta kayo sa doktor kasi i-check nila yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Hindi natin alam, baka may sugat na sa ilalim.
0: Yes, or, meron ng, kumbaga, yung meron ng pagnana dun sa loob.
1: Oo, may ganun po talaga nangyayari. Paminsan-minsan may ganun.
0: So, kung merong maintenance medicine si sir, pwede po ninyong isabay ang Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, at saka yung premium D3 po natin, 2 soft gel 2 times a day, umaga at gabi po.
1: Okay. Sabi po dito, malapit kayo sa Yes to Health Clinic, pwede siyang pumasyan, check po kayo sa Yes to Health for wellness program.
0: Yeah.
1: Gulayan po, Doc, tanong ko lang po, sana paano inumin ang Santon Capsule? Kasi po matindi na po, hapdi na sikmura ako po, dami ko ng gamot iniinom, pero pabalik-balik po sa laboratory ko, ang triglyceride ko medyo po mataas.
0: Mm-hmm.
1: So, ang kaganda sa Santon Plus Gold, wala siyang complication sa mga iniinom natin gamot.
0: Yes.
1: Meron pa siyang alkaline properties kasi nga yung mga extract ng herbs na yun, puro mm-hmm. mga natural, it can really help us sa tiyan natin.
0: Mm-hmm.
1: So, ang pag-inom ng ganyan, I think you need to take it 30 minutes before meal.
0: Before meal, yeah.
1: Kung mag-react yung tiyan ninyo, for example. Kasi commonly, ang maintenance nyo is after meal, no?
0: Yes.
1: So, kung ang maintenance nyo after meal, so before meal, itry ninyo pag hindi mag-react ang tiyan nyo,
0: patuloy nyo.
1: Ituloy mo yun, mm-hmm. yung ganong schedule po ng pag-take ninyo. Mm. Pero alam ko ang mga acidic, sa mga unang pagkakataon, pag acidic ka talaga, nag-react kahit anong ipasok mo.
0: Mm-hmm.
1: So, sa una, pag ano nagawin nyo, i-take nyo siya with meal.
0: With meals.
1: With meals. So, wala naman masyadong complication doon. Ang mahalaga doon is makuha natin yung content.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga lang, sa mga yung between meal in an empty stomach, ang pinakang pag-herb, mm-hmm. extract, pinakamaganda sa ganun. Mm-hmm. Kaya lang, minsan yung iba hindi sila bagay sa ganong mm-hmm. klase ng timing.
0: Kung malapit naman si ma'am or di kaya si sir dito sa Santa Rosa, I will be there on Tuesday and Friday so that we could assess kung ano yung pinagmumula ng upset stomach po ninyo para po naman guminhawa yung pakiramdam po ninyo. Mula po alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon po ako from Tuesday and Friday po dyan sa Santa Rosa pagkamalapit po kay Santa Rosa.
1: Ayan. Nagpa-detox ako na ako. Ok lang, Doc, hindi magpa-cleansing. Curious lang ako, anong detox?
0: Anong detox?
1: Kasi ang detox, ma'am, at ang cleansing...
0: Pareho lang, halos pareho lang.
1: Is synonymous yan.
0: Yes.
1: Ibig sabihin, they have the same meaning. Mm-hmm. Pero may mga detox kasi minsan yung paa sinusok.
0: Yeah.
1: Yung tinatawag nilang foot detox.
0: Foot detox.
1: May ganun eh. Ionic foot cleanse na tinatawag. Mm-hmm. Iba yun. Yun mm-hmm. yung... ang cleansing and detoxification kasi, it's a program.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Na binibigay ng Yes to Health. Kumbaga... Ang target niya, yung ating colon, yung ating liver, yung kidney natin, yung blood natin.
0: Overall
1: to facilitate,
0: health.
1: Yes. To facilitate detoxification.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So, kung mag-foot soak ka na, detox, kasi yun yung common term na alam ko
0: yes,
1: na
0: detox.
1: Kung hindi ka magpapaklensing, pwede rin naman kung hindi mo naman talaga
0: needed.
1: Priority yes. na yun ang need. Kasi nalalaman ng consultant yan kung kailangan mo ng detox first and foremost eh.
0: Mm-hmm.
1: So, pwede naman. Ang gawin mo lang is yung diet mo, i-modify mo, then if you can take Santon Plus. Ang Santon Plus Gold, nagdi-detox din yan, dahan-dahan eh.
0: Mm-hmm.
1: While we take it, it helps facilitate also detox. Kaya nga lang, hindi yung rapid.
0: Drastic.
1: Dahan-dahan lang yung mm-hmm. detox na nangyayari once we are taking Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, ay dito, gulayan po, magkano po ang isang box ng Santon Plus Coffee Mix?
0: Mm-hmm.
1: Alam mo ba, Doc Ron? Alam, pagdating sa presyo, bangingi ako din.
0: Hindi ko talaga alam. Hindi namin memorize eh. Kasi ang alam, memorize lang namin yung employees. Employees price.
1: Oo. Saka
0: check nyo na lang po sa Shopee.
1: Sa online, pwede nyo i-check.
0: Hindi po namin memorize kasi ang memorize po namin yung mga program namin dito.
1: Yung beneficyo.
0: Yung beneficyo, pero yung mga prices, check na lang po.
1: Sabi pa dito, Doc, tanong ko lang po, Santon Plus ang mabuti sa vertigo? Alam ko po kung magkano ngayon ng LPG gas. Di nanonsend lang ito, yung LPG gas. Ayun, pwede po, kung may birthday ko kayo, pwede po ang Santon Plus. Okay, so wala na pala tayo oras, partner.
0: Yes.
1: Ayan, at congratulations po ka sa, ano, kay Sir Rico Bagisi sa parigalo niya sa kanyang Auntie Sepa.
0: Aha.
1: At sino pa ba yung isa na nakita natin dito kanina? Si
0: Ma'am Jocelyn Orbon.
1: Ma'am Jocelyn Orbon. Yeah. Sila po yung nakasunod sa mechanics natin. So maraming salamat, Dok Ron. Mabilisan lang, anong baka may masasabi ka pa sa ating mga ka-wellness?
0: Yan, of course, alagaan po inyong kalusugan at itulungan po na makaiwas and also control yung blood sugar level ninyo. Check palagi yung paa para makaiwas na maputol or magkaroon ng amputation. And of course, samahan po ng pag-inom ng Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para makaiwas palagi sa anumang uri ng karamdaman.
1: Maraming salamat po mga ka-wellness, sa lahat ng asin listeners sa DWW774. Thank you for always trusting our program at sa paggamit din ng mga produkto po ng Yes to Health. Thank you sa lahat ng ating mga katropa nationwide, sa lahat ng XFM station. Ako po si Doc Algy Bakla, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig, pagantabay. Sana nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan sa palatuntunan ito. Maraming salamat po. At sana, tuloy-tuloy po ninyong panoorin at pakinggan itong ating programang ito. So, magbabalik ang program natin tomorrow.
0: Tomorrow, yes.
1: Ayan. Okay, paalam na po kami. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa palatuntunang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong balaka ko kay basin og mabuta na hinuon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay wala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, arang malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o gubang pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rin sa pagpalimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming akong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tour nyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sigayon ako na, Miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clapuwasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa niyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Manami gis!
12: Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Mapibili sa mga butika.
15: Clariskin Beauty Salon.

feel real good. Tonight is your night.

People, I'm going down.

0: Ay, sebukan yung bataa, oy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Matugon pa kaayo po. Ikaw na sa gundiya.
0: Ay, sebukan yung nanapun ni bata na sebukan ba? Oy, otsa man. Sebukan yung mudong, oy.
2: Mamu, atin?
0: Sus, asin na pod? Oh, na. Nga naman.
2: Kami po,

0: nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok ang dumang siging gasiyok. Nang buwa akong mabungog. Kasul kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Mati akong dinintin. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus, kaya ako kayuhan sa atong lawas. Ako dito ay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday si Neil Canyero, Tagasit yung pagakpa, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar, rani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: taste ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sunfo Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Aisel Completado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfo Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sunfo Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Sunfo Plus Herbal Oil.
2: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
2: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
6: Hala, happy ka akong duty. Pero sa akin man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsay na adik to.
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Salamat kayo, day, ha? Matun ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
11: Kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naing prinsipyo ang baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong, ako ginapagapuhaton tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusab si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
12: Og bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran og buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Maminaw ka sa XFM.
14: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?
15: XFM.
0: exciting!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Orsama ng Eva? Kaning nasa imong card?
1: Kwan, Kapitan?
0: Orsama ng Eva sa imong card, ha?
1: Kapitan? Fasado ang pasabot, ana.
0: Abin akong perfect.
2: Exciting!
3: XFM. Zaton Plus Gold User, atong paminawan.
4: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold Day, ito man good, sir. Hindi, doon akong dinulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko sa ete, batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay aldiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangatanan na aba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kape gani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawan.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Dito ay 4 anyos. Taga Bukidnon sa kamikaniko. Okay na rin ko na problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag yung pagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahasol. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon. Katol-katol. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kadaadlog yun kong nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
13: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Morbe, Malay Talas City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratol tulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
13: Say Yes to Health, Mapalitsa, Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador. Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay. Panamay, resibo o kutiho, ramnis lasto. Exciting?

0: siya'y kalahian, siya una o garon.
1: Ani ni siya, kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban ta yun!
0: Oh! O niya, garon?
1: Kung karon, kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
2: Ako si Jubilin.
3: Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.

0: Mega sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Kunya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, sunay ang ka-epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naayda lang ang virus ba. Kung ang kabigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing po din.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Dolin, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Dejo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasayrag sa'yo. Aron maka boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabin kong bate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa nga. Kung listen kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga. Pamasayro. Pag uli na ako sa balay. Makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulang ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
7: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman! Unsay na adik to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuod? Wala yun?
9: Oo! Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
11: Palo nga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa mo biya sa inyong panimalay. Dikay ang flying connections sa kuryente. Kinimamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Mauna diya, Amade. Magsiging yung diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
14: Exciting!
12: XFM.
15: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil.
16: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Good morning, Pader.
3: Oy, mayong buntag, Archie.
2: Nanglaba ka?
3: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
2: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
3: Oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
2: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina oh. Halos pang babae. Dawat na ka og labada, padre.
4: Exciting.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Di kayi ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy par! Pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na put, sukan ka niya to, sayang saat. Hoy, wag yun na to man.
4: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
4: Magandang pakikinig sa ating pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, katuwang po natin mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health Incorporated at ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga kabayan natin dyan, lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad yan ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha? Para makasigurado na ang ating pong pangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng infeksyon na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. Samahan po yung mga likod sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala yung po mga text messages. Ang ating po numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang pakikinig po.
5: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Siyempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado ng ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayon pong araw na ito.
4: Sa mga kababayan po natin, ano? Iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakaloob natin ito ng libre, ha? Sa mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang pong mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit mga kaibigan ang inyong nararanasan at iba dok, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot, ano? Mm-hmm. Na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyong pong mga karamdaman, ha? At i-like nyo po, i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po natin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto at ganoon rin sa mga announcements po natin mga kaibigan, ha. Pwede rin kayo mag-post dyan mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ipaabot sa atin pong kumpanya mga kababayan, ha. At huwag niyong kalimutan, ha, mga kaibigan, na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makahilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo, ha? Linggo hanggang Biyernes po yan, mga kaibigan. At araw-araw ay nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic na gagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman na yan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bilhin rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman. Kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo, mga kaibigan, no? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection, mga kasama, no? O sa Pilipinas, naitala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
5: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. Kilala ito sa tawag na candidiasis, na ito po ay maaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari, ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhipo ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito, lalo na sa mga kababaihan, kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo, kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, ano, na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina na ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, na most commonly ay nire-reklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan nito. Ang mga sanhipo nito ay yun nga, sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat, kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alam nyo, antibiotic, pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit dito. Kaya ngayon tinatawag nating antibiotic-resistant microorganism ay siyang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka at di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Mm-hmm. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. Mm-hmm. No? Pag immunocompromised tayo or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano, paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection? Pwede yung pangangati ng ari or mainit na pakiramdam sa ari ng babae lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong pasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine. Grabe. That. Paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po, ano, na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito lalo sa ating mga kababaihan.
4: Mm-hmm. Observahan niyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din, ano, yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng sakit. Yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas ngayon, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad, doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic para bigyan po, ano, ng sakto o karampatang lunas ang yung inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection, ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha? Pero kahit lalaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga, ano, sex organs, ano? O pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Basta kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So mas magdobli ingat sa atin po mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano? Or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? Huwag po kalimutan yung atin pong mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Kaya puntahan na. Sige to.
5: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyug ang nilalagay.
4: Yun,
5: Ang langis ng nyug ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problema ng ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
4: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, ayan, ang atin pong mga produkto, makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Habang tayong patuloy sa mga kababayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago!
6: Ako si Cathy, tapos kung naglabhalos, hindi ko na mabuhat ang kutsara kapag kumain. Ramdam ko ang sobrang pananakit at panghahap. I-take ako ng Premium D3, balik ulit ako
2: mas
6: sa normal.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Sanzone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Balik po tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. Meron po kayong mga tanungan, just text lang sa ating numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Doon sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito, no? Ang ito naman ay walang pinipili po mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa inyong pong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. At yun nabanggit ni Doc kanina, yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin, lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Syempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila Walang mga sundalo na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Kaya nakakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan, na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung nila, yung protection din nila. Hindi basta-basta na pe-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yun nabanggit nyo kanina, Doc, nagiging resistant yung mga virus or mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ganung katangian po nila.
5: Kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So may mga yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun.
4: Okay, kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, talagang yan yung yan yung work talaga niya, ano, napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At ang atin pong Santone Plus Gold, na meron po yan siyang mga content, isa na dyan yung garlic, ha, na very ano yan siya, na malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama, no? So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inumdok ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
5: No. Mm-hmm. Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. Ano? At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, pwede nyo i-double, ano, 2 capsules 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun. Oh.
4: Okay, ha? So, ayan, sa mga kababayan po natin, at huwag kayong magkapawalan yan, mga kaibigan. At meron kayong laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, ano? Oh, kasi kahit sino, pwede po makainom yan. Basta nakakalunok na, ano? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
8: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Huwag pong matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? O, dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidisugkubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap na naman maghula-hula. Minsan, Dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po, mga kaibigan. Kasi minsan yung symptoms na naramdaman nyo, pag ginugel nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
5: Kaya minsan, ano? Makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyari? Tinignan ko yung symptom ko sa malala pala. Kaya wag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ng nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, eh, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga commonly lifestyle-related na disease.
4: Mm-hmm. Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganoon din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak ano, na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad din itong isang texter natin, Dok. Ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Sambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya no, na magkaroon tayo ng clinic doon. Ano? Pero tingnan po natin. Ano? Sambales, Dok.
5: Sambales.
4: Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa ano, Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero sa Sambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, eh, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
5: Nakausad na kayo.
4: Mm-hmm.
5: Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Mm-hmm. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
4: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan. Ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take. Ano? Especially nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar para mabalanse yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganoon din sa mga kabayan natin na nagsasuffer ano, sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama. Ano? Ayun, matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Ako mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan. Ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kababayan. At yung fatty liver din, Dok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
5: Oh, kasi hindi naman pwedeng hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang.
4: Kung kulang.
5: So, kung alin man dun sa dalawang yon ay may solusyon, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan. Mm-hmm.

0: operasyon, mga kaibigan, para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyong karamdaman, ha. Okay, so mga kabayan po natin, huwag niyo pong kalimutan, ha, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Doc, nakon, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha. Baka may maiwan ka, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
1: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana ipatuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong banday kalusugan, Dr. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
0: Thank you, Doc. Ayan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinong niyo lingkod si Michelle Hinas. Masamanta nagpapaalam, mga kaibigan, hanggang sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama, mga kababayan. Magandang araw sa atin pong lahat. Ayon pong dalangin ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang, Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
8: XFM.
7: Oras, alas 9 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Potahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Potahe sa gabii na.

kaway-kaway sa mga batang 90s nga nakarelate anin salida. No? Sa so, unang panahon, maglumbaan na gito ang tagpanguli kay mananaw anin salida. Mga ang first broken-hearted days. No? The first heartache. Adi, lahi ako F4 man to. Ay, nako. Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Once again, ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Makauban ko ninyong Trulos Onse po karong gabi una sa tanang XFM stations sa Visayas and sa Mindanao and ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Kumusta? Kumusta? Napaka-kwarta? Di na siguro nakaabot sa sweldo na mo? I'm sure nagsweldo na mo kay murag sa pagkabalo na ako, holiday man ugma, diba? I'm sure nag-advance ng sweldo. Ang pangutan na diha, napabay na bilin. Wala ma'am, kay katong 26 sabi nagsweldo. Wanay na bilin. No? Resibo na lang o ako ang pasensya. Ay, nako. Kung ingunaan na, ng kahimtang nato karon, I hope nga maabot pa nato na sa pizza 15. Maabot kita ni mga, siguro apay pizza 5 sa mga panahon sa, panahon sa sunod buwan. Umurag magpait na gintaan ni. Mangutang na puntaan ni. Mag-CA na puntaan ni. Pero kaluis Ginoo ba yan? No, pa may kasuwayan ng CA. Bitaw ay maghisgot kita sa mga butang-butang karon nga angay noon tang dili hisgutan pero atong gapong ukayon. Welcome once again sa putahe sa gabi ihat ganato sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon po sa immune system ilabi na karon nga sige og ulan-ulan, sige og ganang baha. Usay mo kalit lang siyang init so dili na nimo masabtan ang panahon sama sa iyahang feelings nga dos imuha. Pero bitaw, pag-abot sa panahon, kung dili na ginmasabtan, like init na gidug-ulan, naaka na siya yung mga sakit-sakit nga dala. Oh, mao nang kinahanglan imuhag yung protektahan ng imuhang immune system, kinahanglan mag-inom ka sa tuang produkto sa Yes to Health na Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Importante gid na imuhang paliguno ng imuhang immune system kayo sa man imo na imuhang kwarta diha, pero wala kay gibuhat pag-abot sa imuhang health aw. Delikado og mubigay ka na ni. Ayog kabalaka kay FDA approved po ang atuang mga Yes to Health products and also we are halal certified. Kung ikaw usa ka katropang Muslim or usa ba ka kanandili mo kaon og or mo consume og kanang mga oil sa pork, safe na safe po ikaw sa atuang produkto sa Yes to Health because again we are halal certified. Ang ato mga produkto sa Yes to Health, mapalit ka na siya sa pinakadool na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa The Generics Pharmacy, pwede usab sa Generica nationwide, o pwede po sa mga dool na XFM stations sa inyong mga lugar. Para po sa ato ang Sir BB question for tonight. I feel good! Magkwanta ron, mag-video kita. Murag dugay-dugay na pagkuha kahulog og 5. Pila na inyo diha tag 2-5 o isa 5 lang? 2-5. Ayun ang 2-5 kay murag luoy kita nagtilaok. Ang atong Sir BB question kanong gabi una hatod usab kanato sa El Ilion Shell Mobility Station. Nahimutang sa tibuok kalibutan pero kung dili ka sa bukid noon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia and Malaybalay City. What if, anak di ay ka sa usa ka CEO? Kaway-kaway sa mga na-addict diha og mga short stories. Sa ano nin diwa, sa Facebook ni? Oh, sa mga na-addict din ha, og ko ng mga AI nga mga drama na. I'm a Sterling. I'm the heiress of the Sterling family. No, ako bitaw bisa tinuod lang ang prangkahan ta mo ha. Dili na gid busy na gid ako ang life. Aside sa ko ang permanent jobs, busy gid akong kinabuhi labi na kung na magsiko browse aning Facebook mo na ako side na ko ga browse kay kapuyan ko. Kay makabalo jud ko bi. Masangit gid ko.
Kana kung mga AI nga mga drama nga, maamot kung nakatanaw ba mo anak ka na, ginadaog-daog kunuhay siya, pero pag-abot sa panahon, nabalaan niya nga ampun rin ay siya, pero anak niya siya sa Osaka CEO. Amot lang pwede nakatanaw mo anak, pero kung kitagid ko anak. Mo na karon ang nagpabisit sa ko ang kinabuhi kay basin di ay anak day kong heiress day ko sa Osaka, mga mahal, mga dato kay ng pamilya. 0945-443-5869. Might as well you wanna share ang inyong mga buhay anak sa CEO di ha? Anak ka magugusto sa manager. Ay! Anak day ka sa CEO ha? Anak po day ka sa manager. Sana all. Hi kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Nakaroon di sa Hong Kong. May gabi imi. And thank you so much sa imong pagsilip sa Facebook Live karong gabi una. Hi po, kang Junin Rans. Ano mo niya itong kuang... Kanang nagkuang-kuang na siya iya ha? Ay, nag-scroll da? Scroll down? Sama ni Oy. Julian Rantz. Thank you so much sa mong pagtanaw sa Facebook Live karong gabi una. Hi po kang Starlight Miliston. Good evening. Thank you kaayo ha. Monski and inyo ang queer po all the way from Cebu. Maayong gabi diha. Si Tristan Wyatt Gulay. Maayong gabi. Thank you. Ito ang manager nga nagmatag ihapon karon. Gitawag siya og racing god niya. Daghan po siya og auto. Ha? Ang unsa man? Okay ko kagets. Ano sa man, Monski? Kita na ba ka na, Monski, na ka na mga, usually ka na makabaluan yung mga salida. Ka na kung mahilig mag-browse-browse sa Facebook, good. Di ba, kaya na yung manggawas na nga mga AI-generated videos nga. Ka na kung matingala ka kay nanay store. Di ba, ang inyo haman siguro na anan, kaya ka na mga talong o kamatis nga ga-istorya. No. Sure jug ko kanang mga kamatis inyo hang nabalaan din ha kanang makonsensya na gani ka mukaon sa kamatis, makonsensya na ka mukaon sa talong kay ga istorya na. No? Ako si kamatis. Gagawin kong makinis ang iyong kutis. Ako naman si talong. Patatangusin ko ang iyong ilong. No? Mauna yung ginapangtanaw diha, pero ako, lahi akong ikabisihan. Mga alpha, no? Kanang mga salida ng AI nga about sa alpha, mga salida nga gidaog-daog kuno siya kay dako kay ang lawas niya sa dihang mga after 2 weeks or 1 month kay nipayat siya galit niya na in love din sa iha ang usa ka CEO. No? Ang recent hong gitanaw kay kuan siya. Ginabaligya siya sa iyahang papa. Ginabaligya siya sa iyahang papa sa Osaka dato kaayong negosyante. O niya, giingon niya nga, ayaw na ko palita kay, dili na ko overhand. Suko kay ang negosyante, wala nagihatag ang deal sa ilaha o niya moto. Nagpataka lang din siya panguha dito uga ng random guys. Ang random guy na yung nakuha kay, usada ay ka-prinsipe. Kala niyo ah. Tapos kay nakomato siya for 16 years, no? Yung pagwata niya 16 years kay naabtan niya nga katuday iyahang babaeng gibilin kay nakaanak da ay sila og kambal. Mo lang dili na ko usay ga browse og Facebook biki kapuyo na ko kay kabalo jud kong masangit ko diha. Ay, may gabi po sa anak sa CEO na si Double B! Kasi naman ka? Uy, si Double B ba kay... Busy na kayang life do. Agi-agi po do'y siguro, uy. Dapat pia, Domingo, dapat pia, nakakaroon ha. Mapriso ka! Kung ibig itong anak sa CEO kay busy, kaya po niya siya huwag ka ng warawara. Nagawaras na niya siya. Kalimangot si Double B kay busy gina siya sa LA Leon Shell Mobility Station. Siyempre, nagot tayo branch sa Maramag, na tayo branch dari sa Valencia. Kaya dari sa Malaybalay, duha pagid kabuok. Ang isa is naa sa atbang sa Polymedic. Ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall, which is ang Shell Kasisang. O, busy si Double B diha. O, ang anak sa CEO. Bibidjaw, ato ang kanta diha. Pang anak sa CEO nga style, B.

ang mga per, ang mga paryente sa iyang inahan perting sukua kay nagtrabaho sa factory. Oh, nya kurotan sa tani mo bibijaw oi na. Ay sabi ay say say say. Oh, mga team song sa mga anak sa manager.

0: manager. Di kasi sa Bukton, aha. Di kasi. Tama na, Vic? Ay, nako. Double B bang? Awa, nanatay team song. Wapakadiri, wapati practice. Bitaw, kung sa may mga na-experience ninyo din ha, basin di ay, kanang gahilom-hilom lang ka din ha, yung anak de ka sa CEO, taxi ko be. Oh? Kaya, andam kong mutabang sa imo aron ma-reveal imong identity. Sige na, oh, i-text ko ha. 0945-443-5869. Ilabi na sa mga anak sa CEO, di ha, gahilom-hilom lang. Oh, i-text ko ha. Basin di ay, ganahan mo nga magpabuhagay sa inyong mga gipang batit diri. O gipang kapoy na mo din ha, unsa ang paggastuan na inyong kwarta, andami ni Double B. Andami nga mo tabang nga mo gastuan na. Para wala na ni ang mga problema. O sa mga mag-asawa din ha, nga na-addict po ang mga salida-salida din ha, ang mga anak sa CEO ha. Make sure gihapon nga naamoy panahon sa usag-usa, kay delikado ka ayo. Basing maparehas mo sa kuwa nga sige lang tanaw ani mga mga salida nga ingon ana. Oh, tapos sa na-addict na diay nga di, pagkuhiton sa bana di na mo tubag. Kay wala na dito'y gana. Basing gikapoy lang na imuhang asawa, basing gikapoy lang po na imuhang bana. Importante din ha ang magkasinabot gyapon mong duha. Og importante din ha ang satisfaction sa matag usa dapat inyo hagyud nang ma-provide. Kay questionably gyud na siya bi kung dili imo mahatag ang satisfaction sa imuhang partner. Simple lang kapag kakulang po ikaw sa kusog, we have your Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, makatabang kini siya nga makahatag sa imuha og kusog. Mababae ka man or malalaki, maasawa ka man or mabana, naagi kini siya extra nga kusog nga ihatag sa imuha aron imuhang ma-perform ang panginahanglanon sa imuhang bana. Maunang para sa mga anak sa CEO diha, mga mag-asawa, nga wala na'y panahon sa usag-usa, lambing ray kulang ana, o kung kusog ang atong istoryahan, ayaw kalimot sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kontsik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
3: Daniel, naakoy exciting na discovery! Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
4: Wala-wala, gid ka pre, oy! Karon pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas!
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Tanggal ang kati-kati.
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
5: na all-in-one
6: sa presyo
5: na

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

Para kita sa itong programa, karong gabi una ang putahe sa gabi. Sa mga nagbiyahe diya, pag-amping-amping baya in town mo ha. Dapat na maabot gid mo sa inyong destinasyon. O kung kulang, o nagpa-full tank ka pero murag tinga ka mo, madyog kung naabot sa kuang giadtuan. Ayaw gid mo pagpagasolina ng mga putso-putso ng gasolinahan ha. Dapat gid ka pagkagasolina ng atong isgutan or change oil sa imuang sakyanan or motor. Dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. Dili basta-basta nga ito ang mga gasolina din haabi tungod kay Tatak International ka na. Di kalidad o dili basta-basta. O, wala gid kay sure jug kabi nga. Wala yung mga naka-add din haang nga mga extra chemicals or mga additives nga makadaot sa imuhang makina. Ang pingin imuhang makina sa imuhang sakinan or motor, kapag ka gasolina nga sure o ang pingin ng imuhang mga gamit, El Ilion Shell Mobility Station. Nahimutang po sa tibuok kalibutan, pero once again, kung diri ka sa Bukidnon, naa kita'y branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Ayaw kalimot, for every transaction, dapat ipakita yun yung mga imuhang Shell Asia app. Kaya naa ka na yung mga equivalent points na pwede niyong magamit in the future, could it be pang pag-gasolina or pang grocery nimo sa Shell Select. Pwede po ka nga himuong scholar kapag ka po regular ka nang nagapag-gasolina sa El Ilion Shell Mobility Station, kapag ka po ma-detect sa system nga ikaw o sa kasuki nga customer nako, automatic makadawat ka ana o ganang notification informing you that you will be one of the scholars for El Ilion Shell Mobility Station. Munang unsa pa imong gihulat pag shift na, pilian na po ang gasolina nga pang international ang brand, El Ilion Shell Mobility Station. May gabi po ay naglaag pa di ay si Zaon. Ay naglaag, nagbiyahe di ay, sorry. Nagbiyahe di ay si Double B. Matulog na ko B, aron magdamgo ko nga ako ang CEO. Good evening, good night all. Si Margie Kanyeta Niniel. No, bito no. Lami kayo hunahunaan ka lang. Mingon siya nga. Mingon tong sa mga salida ba nga, I need a car. Ato din sa garage. You can pick whatever car you want. You can get any cars you like to drive. Char. Namiya siguro nang ing-ana, no? Hala, no? Hi, kang Glenn Tumakin. Thank you! All the way from Cordova, Cebu. May gabi din ha sa inyo sa mga taga Cebu. Nga naminaw karon via XFM 88.3 Cebu City. May gabi ipo sa inyong tananan. Thank you, gagayo. Thank you! Kinaagi hapon mo din ha, nagpabili, nagpadaplin, nag-inom-inom sa to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Hi B, lahi ang ako ah, kay asot pusa, pero ang hindi mo alam, siya na pala ang magiging wife mo. Si France ng Prosperidad. Hala no, bito no, katugong murag salida man siguro ito nga, the frig, the frog and the princess. No? Munang kamo din ha, ayaw ganun inyo ka lang, makita gayo mo palaka. Makita mo mga kukak di ha. Ayaw na nanginiga. Layan mong pagbatasan kay inyo, haram mong gudahin si Paon. Oh, labi nagbusulod sa inyong balay niya, dito magbangla. Diba? Kasi why na kwa na kaysa amuang balay karong na kaning mga palaka, gasulod na sila sa among teres, dito na sila nagbangla. Excuse me po sa mga gakaon ha. Ayaw mo pagka ng minalditor, ay don't be cruel to animals, kaya wala takabalo, basin mo din na imong destiny. Ginasipa-sipa, nani mo ng baki diha, o niya wakakabalo nga, tungod sa iyahang batasan sa una, get turned into frog, radi ay siya niya, kinahanggan siya makakita og princesa, kinahanggan siya makakita og tao nga dawat siya para mahimo siyang ganap na lalaki, o di kaya prinsipe. Yung atakabalo nga, mo din na imong maminyuan. Kanang mga lamok din ha, galupad-dupad sa inyuhang kiliran. Istorya-istoryaha lang ninyo ha, kay luwi pa ba yun ha, pa na sila yung napa-eskwela sa balay. Wata ka balo sa mga istorya sa palibot mo nang be careful. No, kanang baka din ha, ang sige yung tutok sa imuha, kanang kanding na sigpanawag si Mugmi. Wata ka balo, basing mo din na imong maasawa.
no, gihimo ra din na siyang kanding kay grabe siya maka grabe siya kadautan sa mga kanding sa unang panahon. Kun dili kita magkumpiyansa ha. Kaya mga langaw din ha ang gatungtong sa inyong pagkaon basig na na siya mensahe sa inyo. Hoy, Cinderella. Sa namang kauwi? Wala ta kabalo kanang wala ta kabalo kanang halas di gasulod sa inyong baray. Uy, halas daw, halas. Basig ka ng mga halas nga nanulod sa inyong baray, basig na anay mensahe sa imo nga you have to be very careful with the people around you daw. Wala ta kabalo. Mas may manang mag-think in advance na ta. Para kabalo ta nga mag-adjust na ita. Oh, nga pagkabalo dayon nga usa dito siya ka prinsipe. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Sana man lang naging mabuti ako sa iyo. Nasa huli baby ang pagsisisi. Sana tinrato mo ng maganda. Na nagi o wala gyud ta kabalo, wala gyud pagmahay nga naguna bi. Ang message diha ah, ngalimbawa man na kanang frog din ha, nga gaagi-agi sa inyong balay, or di kaya kanang... kanang pusit nga imong gisudan mo, or na untay imong maminyuan. Ang mensahe din ha, is wala gyud pagmahay nga naguna. Wala gyud, puro gyud na silang magpauwahi. Alam mo, kikita sinudaan. Di ko kasi alam na ikaw pala yung magiging asawa ko. Kanang ipis nga, sige paduding-duding sa emo, ha? Kabantay man mo anang ipis, ba? Diba? Kanang ipis. Excuse me, yapon po sa mga gagkaon, ha? Kanang ipis, diba? Mas yun sa ako ni magbugaw, diba? Sungugon mang yapon ka. Diba? Sungugan kayong mga ipis. Ginabugaw ni mo, ginagukod ka man hinoon. Wala pa gani ka nakadala og chinelas kay imuhang labayon pero nagpaduol na sa imuhan, di ba? Basin na na yung mensahe sa inyo ang ipis. Basin nga na siya gusto nga i-istorya sa imo tapos dili lang kawiling nga maminaw sa iya ha. Basin na siya gusto ihunghong sa imo niya tagaan kag powers nga makadungog. Yak! Kabalo, kanang ginamaltrato ni mo diha ang iring. Sige na siya og bag-id sa imuha. Masigura ta kabalo nga ba si mo din imong asawhon nun. Niya kanang naalang siya gusto nga isulti sa imo pero dili mo magkasinabot kay lahi-lahi man tag communication nga kuan, communication style. Diba? Basi nga naalang siya gusto iingon sa imo tapos ikaw pud kay ang imong feeling pud kay ginakuha imong pagkaon mo tong imong gisipa. Ayaw mo pag-ingon na sa mga animals. Be kind to animals. Dapat maging buutan mo sa mga animals. Unsang klaseng animals in the Mora, oh, be kind to animals because wala kita kabalo kay basing you know, no basing na something is ano, something is there's a message, so ba? There's a message para sa imuhang wa ka kabalo. At ang ini niya to dong ang live putahi confession. Pwede mo nga manawag sa tuwa sa 0945-443-5869. Basig na aming mga gustong ipang-share diha niya taod-taod. Sa pagbalik po sa to ang programang Putahe sa Gabi, ang atong Putahe Confession, atong pasudlon. So since live man karon, pwede mo nga manawag sa to ang linya. Kaya kung di mo manawag, matuog na lang ko. Muli na lang ko. Tawagin ko rin yung taod-taod, ha? Siyempre, ang atong programa once again gipaluyuhan gihapon sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag kabaho po ang imuhang ilok, ayaw kalimot na ay solusyon, maligo, manglugod, maggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Available na po sa mga suking botika sa inyong mga lugar.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Lakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin.

0: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
1: Opo, papa. Putang nga mesa.
0: Uy, ang imong vitamins. Nakainom na ka?
1: Saton, patanase, halo, himot ko.
0: Wait lang sa ha. Yan, kwaon, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ang imong vitamins, isulod ang tubig, okay?
1: B!
0: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
2: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Hala, happy ta akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo-adto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
6: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
8: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
9: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka kaayo nga makapagawa sa imuhang gibati. Ang atong programa is rated SPG. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. There might be words that will be like out of control. Bitaw o basing nga makaingon mi og mga istorya dinhi abang nga dili dai sa tabo sa inyong mga anak, palihog ko mga ginikanan kamo na lang po ang pag-explain na dili ing ana ang amo ang intention. Before tampalayon sa unahan, ako usang introduce ang atong programang Putahe Confession, ang atong rated SPG nga programa kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang problema.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Welcome sa Putahe Confession 0945-443-5869 ang ato ang numero na pwede ninyong tawagan karong gabi una. Once again, 0945-443-5869. Pwede namong manawag ha, muandam na kong mutubag. Ako na gini siyang kusgan. Bas hindi ag na kay mga tinaguan din ha, nga naglain na din na imuhang buo tapos dili ka makapagawas kay you're looking for someone na makaamping sa imuhang mga sikreto. Nga ako na rin mutabang ko sa imuha pero kwarta na ganihisgutan. Wala na. Pili ng inyong Disney Princess Anna. Hi kay Ma'am Gloria Malala Apelo. Good evening po all the way from Bayugan City.
7: Thank you!
0: Sa mga namino po, mga taga Bayugan, taga Cebu, taga asa man mo karong gabi una nga namino sa ito ang programa. Gihimo ninyong background ng ito ang mga musika diha. May gabi po sa inyuhang tanan. Kung di mo manawag, matug na ko. Ikaw, tawag mo ha. O basi nga, medyo busy mong pag-ingon aron yun na alo sa tinuod lang. Expected gid na siya nga busy gud ang mga tao. Sometimes nagabiyahe pa na sila pa uli. Sometimes na, gikan pa na sila naglaag-laag. Munang nausay din ako kapamugos ba, pero nagad mag-miss call lang. Kapoy, tubag hap. Nga pagkaman, kiimura na yung kong palungan. Ano, parihaan na o. Bis kaya nagtawag na untaga, wala, nagipalong na niya kalit. Bitabi ha, atong balik ko na to ang number ha, 0945-443-5869. Basin di ay, kung wala po kay love life din ha, akaroon niya, gusto ni mga makakita o ka ng hinigugma. Ilabi na nga tingtugnaw na karon nga season, kabalo ko nga ting pangita, nagidog ka ng mga partner. Malapit na rin po ang Pasko. Ma? Basing nga bugnaw ang ato ang umaabot nga Disyembre. Ang Disyembre ko ay malungkot. Pagkat walang juwa. Ma, basin di ay nga kung imuhang i-air imuhang number sa kahanginan, basin di ay na masulbad ang malamig na ang dumarating na malamig na Pasko. Pero sindi, wala pa may Pasko mo. Amuuna pa man ang kanang All Souls Day. Magpaparamdam lang daw siya. Wata ka balo bitaw, wata ka balo ha. Kay basin po nang uban sa inyo ha, basin gadali lang po. Pero ang tinuod, naanag yun nakaprepare para sa imo, basin nagdali lang yun po, kaayo ka. Tanawa mi ni Double B. Huwag mi gadali. Pero gaapuran na among mga friends. Ba? Nag-iahay na lang mi ani, uga na, sa may buhato na to ani ha. Para mahuman na lang ninsig pag-apura sa, murag ato mga friends ang magbuhi sa to, abag maminyo ta ba? No? Ilan na ba dahil nang i-pressure? Wala sa mga kawaminyo. Gusto may plano rin mo si mong kinabuhi. Uy! Ano magbuhat ng ganito mga friends? Ito ang life, goodbye? Kapoy na ba ay? No? Kapoy kayo magunahuna agad. So, tinuod lang. Ayaw ganun ninyo buhat lang. Na. Halimbawa, namin mga friends na ang single. Tapos, inyong i-pressure kayo. Uy, nadadaanan ka na lang kuan ng panahon. Ngayon, ano, ayaw po na ninyo sila i-pressure. Kaya di pa muna sila ready. Ikaw rin may gadali. Pero kung halimbawa na ikaw ang mo shoulder sa ilang bugas, sa ilang sudan, sa ilahang boarding house, or sa ilahang pagpahimo o balay, oh, sige, i-rush kayo. Sus, unahan pati ka. Mag-unan na yung kugoan. Mag-unan na kung kaminyo. Kaya ikaw man yung magasto sa amu ang kaminyo. Paano na lang? Ayaw ninyo i-rush ang mga tao nga di pa ready sa ilang life. Kaya enjoy pa na sila. Paminaw diha. Maying gabi po kay Ma'am Ann Abapo.
7: Thank you!
0: Ma'am, maying gabi diha. Salamat kasi mo ang pagpaminaw ha. Although na kabalo kong busy kayong adlaw karon. I think it's your day off, no? Sa mga OFW, mostly nag-day off sila pag ing-arong adlawa. Pero hopefully nga, naagyapon mo yung kapahuway, gihapon mo. Sa una bitaw, no? Did you ko kapahuway aning adlawa? Ay, sige na po kong tabi. Hi, Kang Gerson Corahe Abanyo. Hello daw po sa iyang family Abanyo. From Barangay Don Salvador, Lopez, Matis City, Davao Oriental. Hello daw sa iyahang ex, Charos. Si Richelle Sumiog from Barangay Tunalian, Santo Tomas, Davao del Norte. Tunalian ba na? Tunalian. Tunalian mo siguro na, Gerson. Sana all si Gerson na ay ex. Tagamati na ay ex nga taga Davao del Norte. Sana all. Ngayon i-greet pa mga lugar ni Gerson. No? O pa ka, move on anay muhang ex nga taga Davao del Norte? Taga Santo Tomas. Katungod jud na ang pagiging single ayaw sila pugsa. Uy, correct. Nagibita o ba mamaan? Misig ang sahaw na ito mamaan. Mamugos, magiging na sila. Ay, magdali-dali pa. Magkuan pa ka na. Mingo pa dahil nga. Tanawa si Kuan o. Tanawa ng anak ni Kuan o. Tanawa na yung muhang silingan o. Naminyo na. Di pila nakabugi ang anak. Ikaw nga wag kagka-pressure. Kagka-pressure na lang pong kagsamot. Kay ang imuhang, huy! Ang imuhang mga marites ng mga friends. Ang mga marites ng mga silingan. Pag muagi ka, ilang mata halos mo pilit sa imong lawas. Anong kamoy gadali? Marabag ka nang. Sana all maka-shoutout og ex. Bitaw Ma'am Ann. Basing pwede na ito pwede i-shoutout at maulang man, uhi. Lain ba yan sa tinood lang, no? Lain kayo sa paminaw. Kano kung amot lang sa inyo. Kaya ako awkward manggo. Awkward jajay. Awkward kayo nga imuhang i-greet imuhang ex. Kaya nga, no? Imuhang ex, okay raman na kung i-greet mo siya or makadungog siya or mangumusta kasi imuhang ex. Okay raman na siya. Pero ang baguan na. Careful mo. Kaya ang huna-hunaon sa bago, gapaduding pa ka. Munang iwasi ka na nabi na mag-post-post mo. Lain rin na sila kayo mag-kuan. Dahil na sila ka nang mag- tag ano oy. Ila na yung i- say term mo na ha. Ila na siyang hunahunaon na ikaw. Nagkapalungudungog ka nga ikaw wala pa ka move on. Assumera? Assuming? Ayaw mong pag-ingunaan na, uy, naka-move on naman taon. Pero diba, kung ikaw ang mag-grade sa imong ex, awkward mang yod. Awkward yun kayo siya. Not unless kung, pasabi ka, sakit kaya kung bukto na, nga naman eh. Not unless kung okay mo, pagbulag din mo sa imong ex, kay okay ang inyohang lagay, sana all. Okay ang inyohang murag relationship na nagbulag mo, you guys are in good terms. Regardless nga wala na nag-work ang inyong relationship, ay okay ra. O, pwede na ganda ninyo sila i-greet kay wala man na sila mga sama ng loob. Likewise, wala po kay sama ng loob sa ila ha. Pero nagbulag mo in a way nga, nagdinautay na mo sa usag-usa kung kinsay ka nang naisala. Kinsay nagpaka-victim. Kinsay suspect. Na, dili pwede i-greet ng ex. Ay, ayahay ba? Sige lang, good mom, an. I-greet lang, good. Basin di ayaw ka ng wata ka balo nga basing tungod kay wala pa kay uyab karon, wala pa kay partner karon. Basin dahi imuhang ex lang ang imuhang partner.
7: At ngayon, ka na.
0: Malay mo dahi na, tungod lang sa imong pag-greet sa iyahan, naghinatagay mo og second chance. Basin dahi nga, pride lang ang hinungdan, nga nung dili mo magbalik.
2: You're old.
0: Kuya Pan. Na, ang ulog gyapon, awkward gyapon. Oh. Basta hindi ay nga, oh, bibiyaan lang ka sa imuhang uyab kaya naa siya yung mga duties and responsibilities nga unahon sa, kaya naaday siya ka ng corona nga pinaglalaban. Pagbalik niya, oh, mabalik siya sa imo, himuong kanyang king or queen sa ilang palasyo. Huwag kita mga baka sakali ba? Basta hindi ay, huwag ko nang i-greet lang. Ay, masyak ka, Ma'am Cinderella, kung i-shout out na ako. Nga, ano ka ila ko? Si Ma'am, baka chismis ka ay.
8: Chismis!
0: Si Kahi daw ko, Ana, bigisa na.
2: Secret.
0: Ikaw, wala may kumo sa pagsuway. Kasingin ang good ninyo, boss, hindi ay nga. Nagulat lang po sila nga mo reach out. Nagulat lang sila nga mo reach out ka. Kay, wala ka gagawin po ni mo eh. Ginan mangita diri foul words naman kaay na siya texter 038 sini si 0315. Isa may akong sala sa imo oy nga nang kuan naman kanihan na nawag naman kag mga di maayuhon. Bitaw, isinga lang gud ninyo kay basin di ay wala mo kabalo nga ang inyong panagbulag sa una mo nang dili mo in good terms kina adoy to siya kanang rason basin di gibulagan kaniya nga hindi mo nang siya nagpapaalam nang maayos kasi ayaw niya na kuan mag hold on ka pa. Kasi kuan di ay. Kasi nandi siya punto kanang gibayaran di siya sa kanang gibaharan di sa mamang pag siya imong pakaslan kay dili na ko ipamana sa imuhang ako ang 100 acres. 1000 acres is ba? Oh, 5 ka ektaryang house and lot. Mo nang sa pangit nga pamaagi gibiyaan kaniya kay ana lagi. Just friends lang ex na ako na all. Dili, Gerson. Dili, give me friends akong ex. Na ako'y ex nga friends me, oh. Kwan, kumpari na mga imiron. Diba? Depende na gina sa inyo, habi, kung okay, kung in good terms, good mo. Pero, ingani, magbuwag mo niya pag gawas kay nag-iyahay na magpangdaot sa usag-usag. Digin mo in good terms, ano? Sige na, panawag na mo, ha? 0945-443-5869. Tungbalikon, ha? 0945-443-5869. Kung gaduka ka, isa ka sa mga nag-duty karon panggabi ang imuhang shift niya, gaduka ka. B, testingin ko ninyo, add mo sa mga pharmacies nga doon sa inyong lugar. Pagpalit mo, og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Grabe na siya kaisog ng kape. Mura na siyang premium D3 coffee mix. Isog ka ayon siya para gina siya sa mga panggabi ang trabaho. Nindot lang nun kayo anak kay limbawa, di ba kasigaran sa mga isog ng kape karon, og padulong na ka matulog, gasigag gihapon imong mata, my God, no? Gasigag gihapon imong mga mata kay ga-insomnia ka na di ay, pero ang kagwapo sa to ang produkto mang God, sa Yes to Health na Premium D3 Coffee Mix og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot siya kay sa panahon na pamatahon kaniya, dapat gamatagig ka. Sa panahon need na nimo magpahuway, iyahang i-regulate ang imuhang lawas para iyahang tagaan og message ang imuhang brain na, hey brain, you need to sleep na, dapat dili ka mag-insom, wala kay insomnia nga bation karon. So, technically speaking, ang imuhang ginainom nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, nagahatag siya og maayong resulta sa imong kalawasan og mutabang pud siya nga ma-repair ang mga damage nga mga cells sa imong lawas pinaagi po sa atuang mga natural nga ingredients. Manang ikaw din ha, abi kung sika lang og duka, oy. Murag mahurot atong tutik ana, sige na lang tagbangil-bangil sa mata. Gamit gyud ang ato ang Santon Gold Coffee Mix na apagidi siya glutathione and collagen, makapahayag sa imuang pamanit. Oy, available na kana siya biha sa Mercury Drug Stores nationwide. na usab sa South Star Drug, pwede po kang makapalit sa The Generics Pharmacy o Generica Nationwide. Sige, kay di man kamutawag. Gapaminaw lang mga sige naman sila ka ng kuan. Oy, Miss Cool, oy. Ako lang nang i-restart akong cellphone, Vicky. Sige, ako ang may problema. Minsan, hindi siya ang may problema. Minsan ako. Kita. Oh, ako sa kang pahilak-hilak ako di kadali ha. O kalma lang din ha. Ayaw lang kayo huna-huna ng mga kasakit sa imong dughan. Pwede ko nimong tawagan ha. 0945-443-5869. Atong isgutan na yung mga problema kay para mugaan-gaan na siya kahit papano. Kahit papano, maibsan ang mga sakit na iyong nararamdaman. Nasasaktan ka kasi walang kayo. Ay, sabi pa, mas ako kadali lang. Hi, Kang Tio Lalang Alpos Aliganga. All the way from, asa man siya na Mino karon. Alpos family, maayong gabi po din ha sa inyong tanan. Mabalik ko niya tao daod bago man po ninyo pahilako ng inyong mga kaugalingon. Sa tong ninod kayo nga kantang atong i-play karong gabi una. Sa pagbalik na to, pwede naman mutawag sa 0945-443-5869.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Pagbalik na mo, on. Balik na mo, bitaw. Balik kita sa itong programa karong gabi una, biha. May gabi ini, ha. Nagluko-luko naman, lagi ka. Ipanog na ang bebe. Sigira. O, sigira. Kawalo kong katugon na kaya ka. May gabi po kang Charlene, nga naminaw karon. Salamat ka sa pagsilip sa Facebook Live. May gabi, usap kang Gerson Kurahi Abanio. Ana siya nga. Thank you, report ko, kaya wala akong giblock sa social media sa FB. Wow. Makitaan niya po niyo mga post sa imong ex. Tiyo Lalang Alpo Saliganga, all the way from Cebu City.
3: Thank you!
2: May gabi po si Gilbert Dinglasa, may gabi in Namino karon. Shout out ay ko sa tanang Namino, o nitanaw karon. May gabi idea sa inyo. Salamat kaayo, ha?
3: Thank you!
2: Nagmatagihapon mo arong orasa, kabalo kong gipangkapoy na ang all. Padulong na matug ang all. Saba-saba, gihapon ng inyong radyo ba? Sound naman. Pero bitaw biha, kung unsa man ang inyong mga activities karong adlaw, give yourself a time to rest. Kabalo ko nga daghang kitag mga gitrabaho. Ako manggali nung mas nga gaduty ko yung gabit-bit pa kong trabaho on. Kiting daghan nagyod. Sige lang, kay hanayon lang ginatotong kinabuhi per me. Dapat na diligid na maanadaan ng term na bahala na ni unya na lang. Ayun na sig unya-unya, trabahuan na kung pwede ni muna trabahuan karon. Trabahuan na siya para dili ka maratol pag-abot sa panahon. Pero bitabiha, wala namang giday tayong igong oras, no? Hapit namang giday tayong magpapaalam. Sarot, no? Si Texter 0931, naghatag man siya number. Para awasan yung number lugar. Daw bi. Murag diskumpiyado po taan na imong number. Uy, kaya murag ginapanghatag naman yung imong number sa laing persons. Pero ang imong gibutang na rin nga number is dili po imo ang number. Murag number po ni siya sa lahi nga tao. Iyong number lang dapat inyong ginahatag, ha? Aljun Ihara!
3: Thank you!
2: Ang gabi, Aljun. Tug na guru, Aljun. Uy. Yung nagmata pa man si Aljun. May gabi idea sa imo kung taga-asa man ikaw karon. I hope that you are doing well. Mapapahuway na. Ayan na pagsigig emote. Ah, nag-emote di ay. Sumera rin po ni Cinderella masking wala ka siya ka-emote. Itawa sa mga nag-emote karon, ha? Sige lang, ihilak lang ginan ninyo kay if that is the only way nga mapagawas ninyo ang inyong mga hinanakit, mga kasakit ninyo, then that's good. Kaya kahit pa paano pagkaugmaan na maibsan-ibsan man ang imuhang gibati, mugaan-gaan na siya. If need ninyo ka istorya, bi, pwede ko nyong i-message sa itong official Facebook page. I-search lang po ang XFM Bukidnon. Tapos i-message lang ko diha. Cinderella, na kay problema, daghan kay ug kwarta, wa ko kabaloon sa akong paggasto. Daghan kay mi diri nga willing. Oh, mutabang ana. Pero kung mutawag ka kay manghiram ka sa kuwa wa jud taon. Ano ko lord. Wala jud ko ikapahuram sa imo. Okay. Utro po kong tabangonon pitobi. Bitobi, oy. Wala namang itiigong oras. Salamat kayo sa inyo ang pag-stay with us for a couple of hours. Naku, B. O, atangin ninyo ugma, ha? Nga, nagyapong kita yung mga putahi confession ugma o mga letter sender na to. O, atangin ninyo, puhon, hapit na gyud. Ang ato ang call me, baby. Sige lang. Kapag naanay progress gamay sa to ang gamay nga request, ato ka na siyang buhaton as early as possible. Hey, I just met you. And this is crazy. Here's my number. So call me, BB. Kapit na siya. Tangi lang ninyo, biha. Ayaw lang mo pang hawagin sa to ang programa. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
4: Init ba kaayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

Thank you. Thank you.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner, makakasama po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, punta ng pinakamalapit na butika dyan sa inyong po lugar, ganoon na rin ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama din ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa ating pong programa na maghahati po sa inyo ng impormasyon. Paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwa nga, ating po mga produkto, dito po yan sa Yes to Health.
0: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Dok. Ito pong mga sipon, umu, lagnat, trangkaso.
1: Tama.
0: May trangkaso pa ba?
1: Iinit, tapos biglang kukulimlim at kukulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
0: Yan. Kaya sa mga kababayan natin, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha. Ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
2: The Secret of Health.
0: So mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha, para updated kayo sa ating pong mga announcements, mga promos natin. At dyan makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa atin pong Facebook page, ha. Search lamang at i-like and follow ang atin pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. Sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa atin pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
6: Santol Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako po pala si Edwin. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Santol Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santol Vitamin C.
6: Santol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Mabibili sa pinanggamit.
6: Premium D3.
8: Premium D3.
6: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Secret of Health. Health Info.
0: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Oo, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman. Tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
1: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, eh hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa, ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no, o identified nila. Dahil po ito ay minsan, napapagkamala na stress lang, or pagod lang, or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kung minsan, minsan napapagkamala din na parang psychological. Hindi ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siya huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So itong fibromyalgia, mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin ng musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue. Yung tulog natin di normal para may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin apektado, pati mood. Ha, nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema, kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia, pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente. Kaya nga walang definite Minsan may isip mo parang emotional or psychological na bagay lang, Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan for some reason. Hindi natin alam, At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder o TMJ, di ba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Parang sumasakit dyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto dyan sa panga, pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba, may mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem ng isang pasyente.
0: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman, mga sintomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit, napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. O, diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Ano? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis. Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng ating pong mga kababayan na nakakaranas nito. Ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation, kaya sumasakit, meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
1: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente, kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
0: Nandun
1: pa rin. So, ano yun eh, yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem doon sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
11: The secret of health.
0: Ayan, sa mga kababayan po natin nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, ano, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
1: Oh, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naiintindihan. Pero kalaunan, ano, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, no, yung ating brain and spinal cord, processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, ano, yung mga triggers na na-identify na nila, gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O, for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes, ano. Meron ding physical trauma, yung mga taong gagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin, gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba na pag masama ang loob mo sa sakit ng katawan mo?
0: Meron daw. Meron.
1: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
0: Yan, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng pahiwatig, ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta ka agad, ano, sa pinakamalapit na mga pagamutan sa iyong lugar or pumunta kayo, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algy, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga panakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers. Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
1: Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin niyan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya inyong fibromyalgia. So, kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, eh, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
0: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po ano ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
12: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
13: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisang at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
14: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Vision X Plus! Vision X Plus! Soft gel capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft gel capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft gel capsule, mabibili sa mga butika.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako po pala si Edwin, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Nakaiba to, dahil ito ay may soya, manggay at sampung yung maganda sa kalusugan.
18: Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa.
16: Mabibis sa mga butika.
18: Premium D3, ang bago.
20: Ako si Carla, narapakang pumigat. Piling ko laging may tumapasok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
18: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
21: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito ay sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nakataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano? Na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit, mga kaibigan, ano? Or mga grounds, kumbaga. Ano? So sa ating nerves, meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yan siya na myelin sheath, mga kaibigan, no? At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process, mga kaibigan, no? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system, mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
22: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
2: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
22: Davao City Branch, Door Number 2, Cell Phone Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyong pong lugar para makapag-check up mga kaibigan, makapagpakonsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan doc, ano? Napakabilis ng gamutan, lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyong pong pangangatawan, eh yun yung mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, gayon na rin sa bulsa, Doc.
1: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga ang the best way, meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center, para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay mapa yan.
0: Mm-hmm.
1: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao eh.
0: Mm.
1: No, minsan, kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka-the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin yung detoxification or cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment, ano rin tayo, tools na ginagamit, katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus, na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan, nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangan i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangan gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
0: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Mm. Dok, bakit na tagal ko nang uminom ng mga supplementation? Ba't iba ng mga kapsula ininom ko? Eh, hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
1: Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation, yung circumstances behind. Yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun na panandilian lang. Lifetime yun.
0: Yun nga.
1: Sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi mo ano yung tinatawag na timeline kung kailan mag re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba, yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba napepeke eh, nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health, another services na pwede naming gawin po sa inyo, counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
0: Ayan. So puntahan po mga kabayan, ha, ang ating po mga Yes to Health Clinic diyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayo patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic at sa pagtik ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
4: Domingo Aquino.
3: Taga saan po?
4: Taga Puguio, Antipolo.
3: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
4: Opo.
3: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman niyo sa katawan?
4: Dati ako po ano, lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako yung nadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, eh, wala ba nung nakita sa akin sakit?
3: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
4: Mayroon po. Sa ako lang, just wala mo po sa akin nakita.
3: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
4: hingal po. Opo.
3: Kahit negative sa mga test?
4: Opo. Ngayon, simula po ako uminom ng Santong Plaza ka, pre-nutritive sa kayong vitamin, sa ako lang, just po, inawala naman.
3: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
4: Opo.
3: Nawala ang paghingan?
4: Opo.
3: Wow. So, before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold, ha?
4: Yes po.
3: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
4: saka yung vitamin,
3: yun, sinabay mo na
4: sila. Opo, sinasabay ko po yung umaga.
3: Sir, ano masasabi mo sa Premium D3?
4: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 saka yung vitamin C. Sawa ng Diyos po ay nawala naman.
3: Nawala yung pagkakas.
4: Yes po.
3: Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, hirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
4: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 saka yung vitamin C saka po yung Santo Plus Gold.
3: Ano ang aking pangalan din, sir?
4: Domingo Aquino po.
3: Saan po?
4: Taga
3: po,
4: Biantiburo.
0: Yan, si Tatay Domingo, maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo doon, ano? Pagpunta sa clinic natin, talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, ipapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin, na nakakaranas din ng kaparehas sa problema, kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po niyo, mga kaibigan. At simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. May maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
1: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag niyong titiisin. Ano? May pamamaraan na pwedeng makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bacla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Quinas. Magsamantalang kapalang bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Kasumuli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloyong pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sumuli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Mga katropa,

0: auntie nimo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwa.

0: Coffee Mix.
1: Salted Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salted Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salted Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Magigis. 90 anos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap ako pananaw. Sumbol ka ayaw, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sumbol sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o gubay pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, pero sir, kung ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong doon ay batigong salawan. Dakong tabang sa kuha ang premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsip firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
6: Bili na lagi.
5: Kahit man na usap ang imo na uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Unsa man gyud?
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni-o, imene, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka to eh. Ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat gusto kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami na kung ba sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon nagwagawa na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong paggabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungagawa ni sa doktor sa history na panun, dako kay katabang sa kuwa. John Villanueva, sa puro banana, magkilang.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kapunggay, o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Pero mi good, gamuta-muta akong matanga daw, sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi, ragag kay 5 months sa manway, undang, o muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision Lex Plus Capsule. Nakaluyan og naulian good ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Lex, slay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Moderat. So, nalayang kay Kusay, magsige umduka ko sa klase. Higyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dauman sa akong pagkaon, dinundayong ko Premium D3. Dinugoy ko, ba't iunog kapoy? Kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod adto na kinitaas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ng turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man na to ni mapalit ng turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika din sa to ang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo, wagas. Ang lakas!
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: 7 Plus Herbal Soap.
13: Pili na!
11: 7 Plus Herbal Soap.

0: at ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Iintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazzle Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sazzle Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay Feel Health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o Feel Health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Mga katupa, excited!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong lawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: May vitamin D3 ka pa.
3: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Suntone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulawog tuon. Una sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, mao ako dayon gyud sulayan ni Suntone Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Suntone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Suntone Vitamin C.
3: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Aduna na ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay Nuebe, Malabalas City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035.

0: 5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata. Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Dong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukar ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Master kanang, nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lode, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita!
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:04 na sa buntag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, top 8 regional drug target, tiklo sa search warrant operation sa Pangantukan. 400,000 pesos nga balor sa shabu na sakmit. Sa balitang regional, kanhi miyembro sa armadong grupo ni surrender. M14 rifle grenades ug IEDs na recover. Sa balitang nasyonal, PBBM nakatutok sa mga pagbaha sa Luzon. Paghatag ug dinaliang tapang sa mga apektadong lugar, gimando sumala sa Malacañang. Sa balitang international, nakalas sa flash flood sa Nepal, niabot na sa 750. 2,500 missing.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, Gilas Pilipinas gipildi ang Jordan sa score nga 82-81.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, stress o kakulang sa tulog, nagunang hinungdan sa migraine.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Ivana Alawi gisaway online human gipalusong sa baha ang mga biktima sa pagdawat o ayuda. Ug sa balitang kakaiba, lalaki sa Taiwan na priso human gigamit ang vacuum cleaner aron mag-espiya sa iyang asawa nga nanapaw.
2: Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita
5: sa punta kauban si Katropa Honey Lou Tapios.
3: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Lunes. Katapusang adlaw sa bulan sa Agosto. Kung Agosto 31, 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Honey Lou Tapios Army Scene. O kini ang
2: Express Balita.
3: Madungog na kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live asab kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon. Please follow mga katropa sa mong Facebook page. Singon man, please subscribe sa mong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
2: Express Balita.

0: Huwag karon sa detalye sa mga balita sa Balitang Lokal. Top 8 regional drug target, tiklo sa search warrant operation sa Pangantukan. 400,000 pesos nga balor sa shabu na sakmit. Aniya karon ng report, pinagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidon. XFM Report.
1: Arestado ang usa ka gilang top 8 regional level high value individual human gisilbihan og search warrant sa mga elemento sa kapulisan sa Purok 2, Barangay Malipayon, Pangantukan, Bukidnon, alas 9:42 sa buntag niadtong Sabado, Agosto 29, 2026. Giilang suspect nga si Rico, 43 anyos, Minyo, mag-uuma og residente sa maong dapit. Ang maong malampusong operasyon gipigayon sa mga personal sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit, Bukidnon PDE. Kauban ang Bukidnon Provincial Intelligence Unit, Bukidnon PIU, o sa Pangantukan Municipal Police Station. Gipatuman ang search warrant nga gipagawa sa korte alang sa kasupakan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act og 2002 na konpiska sa maong operasyon ang 7 kapakiti sa gituhang shibo nga gibarabarang mutimbang og size sinta 0.5 gramos nga adunay standard drug price nga 411,400 sa ka digital weighting scale og mga nagkalainlaing drug para pernalia. Ang dinakpang suspek kasamtang ang ana sa kustodiya sa Pangantukan Municipal Police Station alang sa pagpasaka og formal nga kaso. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gamay sa Histo Health Incorporated, labi na ang premium D3 Softgel capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo. XFM News.
2: XFM Report. Balita Tugan, Balita Sanugan. Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa Balitang Lokal.
2: Balita Tugan, Balita Sanugan.
0: Wala na kapamiesta pa sa siyudad sa Valencia ang tulo ka mga lalaki. Humanasikop sa drug bypass operation nga gipahigayon sa mga elemento sa Piriyatan, Bukidnon, Valencia PNP ug RIU, Bukidnon PIT. Niyatong Biyernes sa hapon, Agosto 28, 2026, sa Purok 19, Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Ang maong malampusong operasyon ni resulta sa pagkahugno sa usa ka operational drug den ug sa pagkadakop sa target member sa Kuplan Diaz nga giilang si alias Pata, 31 anyos, nga maoy maintainer sa maong pasilidad. Nasikop usab sa maong operasyon ang duha pa kakauban nga sila si George, 32 anyos, drug den employee, ug Ariel, 36 anyos, drug den visitor. Nakuha sa operasyon ang gibanabana nga 42.44 grams sa gituwang shabu nga dunay standard value o standard value nga 288,592 pesos. Ingon man bypass money ug nagkalain-laing drug para paraphernalia. Magatubang karon ang mga suspek o kasong paglapas sa Sections 5, 6, 7, 11, 12 o 15 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Balitang Bukan, Balitang Sanugan. Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Lokal.
2: Balitang Bukan, Balitang Sanugan.
0: Sika driver, dakpan sa baybay sulod sa Osaka Lodging House. 680,000 pesos nga kantidad sa shabu na sakmit. Sa detalye sa report, pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Tingkagol sa prisuhan ang usa ka 35 anyos nga sikat driver human nasikop sa gipahigayong hiniusang bypass operation sa usa ka lodging house sa barangay Lapasan, Cagayan de Oro City ngadtong Biyernes sa hapon, Agosto 28, 2026. Giila ang dinakpan nga si Ken Ken, residente sa Lapas 1, Lapasan, Cagayan de Oro City. Narecover sa mga operatiba sa posisyon sa suspect ang nagkalain-lain sa shay sa gituang shabu nga mutimbang og sagatos gramos nga dunay standard drug price nga 680,000 pesos, 1,000 pesos nga gabay mas money, cellphone, pouch o plastic container. Ang suspetsado, samtang ang nagigustudiya sa Maharlika Custodial Facility samtang ang mga nakumpiskang ebidensya gidala na sa Regional Forensic Unit 10 para sa laboratory examination o pagpresaka o gasong paglapas sa RA 9165 kung pagpayuhot sa ginadaling droga batok sa dinakpan. Mga katropa, para healthy to everyday, mag-santan vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, nanukod, this is XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
2: XFM Report, Balita Kabukan, Balita Salutan, Express Balita, Express Balita.
0: Sa Balitang Regional,
2: Balitang Regional, Balita sa Regional.
0: Kani miyembro sa armadong grupo ni surrender M14 rifle grenades o IEDs na recover. Sa Irontan Italia sa report, pinagri ka tropang Ale Vicente sa XFM Agusan.
2: XFM Report.
4: Usa ka kaning membro sa DGF 30 NMRC ang voluntaryong misurrender ning Bilabay Adlaw sa 36th Infantry Valor Battalion o 36IB pinaagi sa Community Development Support Team o CSDST sa Surigao del Sur. Human sa iyang pagsurrender, iyang gibutyag ang nahimutangan sa usa ka arms case sa Kantilan diin na recover sa mga tropa ang usa ka M14 rifle, unom ka rifle grenades o duha ka improvised explosive device o IED. Matod sa 36IB, ang maong kalampusan nagpakita sa padayong pagsalig o kooperasyon sa mga kanhing miyembro sa armadong grupo o sa komunidad ngadto sa gobyerno. Gipasalig sa 36IB nga magpadayon ang ilahang pagpakigtambayayong sa mga LGO o komunidad aron mapanalipdan ang kalinaw o seguridad sa Surigao del Sur. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Report, Balita Regional, Balita sa Regional. Express Balita, Express Balita.
0: Sa Balitang Regional gihapon,
2: Balita Regional, Balita sa Regional.
0: Pito ka panimalay sa Barangay Kalumpang sa Jansan naugdaw sa sunog. Aniakaroon ng report, pinagi ng katropang Philip Oligario sa XFM Jansan.
2: XFM
5: Doble-doble ang kapait, ginabati karon sa pito ka pamilya sa Purong Upper Puting Bato, Barangay Kalumpang Jansan, tungod sa sunog na hitabo sa ilang lugar pasado alauna sa hapon ni aging adlaw. Gikumpirma sa focal person sa PDRMO Kalumpang nga si Tessie Baral, tulo ka balay ang totally damage samtang upat ang partially damage. Gumikan sa hangin o gama sa light material sa mga panimalay, maong daling mikatag ang kalayo. Hinuon walay tawong naangol tungod sa paspas kapag responde sa kabumberohan sa Kalumpang og fire volunteers sa Barangay Labangal. Kung diin miabot og 30 minutos ang pag-apula sa kalayo ay hakinigineklarang fire out. Sa kasamtangan, under investigation pa sa BFP ang hinungdan sa kalayo. Nasayran sa mga otoridad nga ang mga biktima sa sunog, biktima usab sa linog ug baha sa mga miaging semana. Temporaryo karong nagpuyo ang mga nasunogan sa barangay gym samtang dali dayong naghatag og food packs, sleeping kits ug kitchen kit alang sa mga biktima. Mga katropa, sa mga susamang panghitabo, dali lang yun kita magluya. Apan kinahanglan siguraduhon nga ligo ng atong panglawas aron malikay sa mga sakit. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron kadunay matagamtama ng healthy body o strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: XFM Report. Balita Regional, Balita sa Regional. Express Balita, Express Balita.
0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:16 na sa buntag. Mga katropa, luya na ang imong lawas sa kulanay ganang ilihok-lihok o maglihok-lihok. Tungkol usab sa pamaol o pagpanakita sa kalawasan. Sulay mga katropa, ang premium D3 coffee mix. Tungkol sa vitamin D3 niini mga katropa, nga mupakusog sa ito ang immune system. Ingon man, mupakusog sa ito ang kabukugan o mupaligon sa ito ang mga kabukugan o kaunuran. Muhatag usab kini og extra energy o regulate og good mood aron ganado kita sa paglihok-lihok matag-adlaw. Ang Premium D3 Coffee Mix usa ka anti-cancer nga kape nga ginama sa Yes to Health mga katropa. Ubani usab sa pagtumara o Premium D3 Soft Gel Capsule. Pinimapalit sa mga nagariyang butikang parmasya sa inyong lugar.
2: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa iron ta ang mga balitang nasyonal. Gipaubos sa state of calamity ang pipila kalungsod sa probinsya sa Pangasinan tungod sa walay hunong nga pag-ulan nga dala sa bagata kung southwest monsoon nga niresulta sa grabing pagbaha sa nagkariyang lugar. Lakip sa mga lugar nga gideklarang ubos sa state of calamity mao ang Infanta, Bugalon, Lingayen, mga Tarem, Bayambang, Santa Barbara, Dagupan City ug Mangaldana. Samtang ang Pangasinan nagpabilin ubos sa red warning tungod sa kusog nga pag-ulan. Tungod ni ini adunay risgo sa grabing pagbaha sa pagdahili sa yuta, ilabi na sa mga lugar nga daling bahaanan o daling may tabuan o landslide. Ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kon PDRRMO, nagpadayon sa pagpahigayon o search operation o pagtubag sa mga panginahanglan sa mga pamilya o mga pamilyang grabing naapektuhan sa baha. Bisan pa sa malayunong pag-ulan o delikadong kahimtang, nagpadayon ang pagmonitor, search operation, pagtabang sa pagbakwita o guban pang gikinahanglan ng mga lakang aron masiguro ang kaluwasan o kaayuhan sa mga residente. Dugang sa Balitang Nasyonal. Giklaro sa Malacañang nga wala gipasagda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iyang mga katungdanan bisan pa man ug nagahin siya og panahon alang sa iyang pamilya. Kini ang pamahayag gikan kang Presidential Communications Undersecretary Claire Castro. Humanikatag ang usa ka video nga nagpakita sa presidente nga nagkanta aton sa selebrasyon sa adlaw natawan sa iyang asawa nga si First Lady Liza Araneta Marcos. Mato ni Castro nga nagpadayon ang presidente sa pagpatuman sa iyang mga responsibilidad. Bisan pa man, og nagahin siya og panahon alang sa iyang pamilya. Gipasalig ni Castro nga padayon nga nagmonitor ang presidente sa sitwasyon sa nasod og nagpagawas og mga direktiba ngadto sa mga ahensya sa gobyerno. Ilabi na kalabot sa mga lugar nga naapektuhan sa kusog nga ulan. Gipunting usab ni Castro nga gimanduan o gipainumduman sa presidente ang mga ahensya sa gobyerno nga motubag dayon sa mga panginahanglan sa mga Pilipino nga naapektuhan sa dili maayong panahon. Giatagan o gibugaton sa Malacañang nga ang pagahin sa presidente o panahon alang sa iyang pamilya wala nagpasabota nga nihunong siya sa pagpatuman sa iyang mga katungdanan isip leader sa nasod.
2: Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal. Nagpadayon ang mga otoridad o nagkariyang mga rescue teams alang sa search, rescue o retrieval operations para sa upat ka mga individual nga nawala human na hugno ang usa ka bahin sa Agana Bridge sa Tarlac City. Nahitabo ang insidente mga alas 7:40 sa gabi niyatong Agosto 29. Diyang ang usa ka Toyota Avanza nga lulan sa lima ka mga tawo. Gianod sa kusog nga sulog, human nahugno ang bahin sa tulay. Sumala sa mga otoridad, usa lamang sa lima ka mga pasahero ang naluwas. Gila ang naluwas nga si Nathaniel Dizon, kinsa na na-rescue human sa maong insidente. Samtang nagpadayon ang pagpangita sa upat ka mga pasahero nga sila si Paul Harvey Colliado, James Patrick Dobor o Taborlupa, Sheila May Taborlupa o Shunan Tuhawa. Sa pagkakaroon, dili luwas ang paggamit og mga sakayan og mga floating device tungod sa kahimtang sa tubig. Matod sa mga otoridad, mahimong mabutang sa peligro ang mga rescuers kung pugson ang paggamit niini og mga ekipo samtang kusog gihapon ang sulog sa suba. Sa Balitang International. Mukabat na sa 752 katao ang namatay o kapin 2,500 ang gikatahong missing sa nasod sa Nepal. Human sa kalita o kusog nga pagbaha ni adtong nakalabay nga adlaw, samtang sa Tibet-China 16 na ang nitaliwan o 546 ang gikatahong wala pamakiti. Sumala sa Chinese state media. Hapit 20,000 ka mga security personnel ang gipakatap aron mutabang sa search and rescue operations sa utlanan sa Nepal ug Tibet. Apan giingon sa United Nations nga dakong hagit ang paghatod sa tabang tungod sa lisod nga terrain ug padayon nga pagulan. Samtang gisusi sa mga otoridad sa China ang bagong barrier lake nga napurma human sa landslide nga namatikdan ni atong Sabado tungod sa kahadlok nga mahimong musangpot kini sa laing pagbaha. Gipasidaan sa Osaka Disaster Risk Expert nga bisan mas gamay pa ang sunod nga baha kumpara sa unang kalamidad. Mahimo gyapon kini og seryosong epekto sa mga komunidad nga apektado.
2: Balita sa international. Balita sa international. Express balita. Express balita.
0: Alas 6:23 na sa buntag. Mga katropa, mali kayan ang mga nagkaryang mga sakita nga pwede nga matapot sa ito ang lawas kung himsog ang itong immune system. Kung ipaboost ang imong immune system, mga katropa, pinaagi sa pagtumar og Santhon Vitamin C alang sa tibok protection sa pamilya. Labi pa ning pabag-ubag-o sa panahon nga nagkaryang mga sakit ang pwede nga matapot sa ito ang lawas. Ang premium death o ang Santhon Vitamin C kinimapalit sa mga nagkaryang butikang parmasya sa inyong lugar.
2: Express Balita.
0: Padayon sa pag-atod sa tuwang mga balita sa Balitang Sports.
2: Balita sa Sports.
0: Gidayig ni Gilas Pilipinas head coach Tim Kona ang iyang mga magdudula human sa ilang 82-81 nga kadaugan pinaagi sa overtime batok sa Jordan atol sa ikaupat nga window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Matod ni Kone, lisod ang ilang duha ka quarters alang sa team tungod kay nakahimo ang Jordan og labaw nga niabot sa 18 puntos. Apan wala sila mawadi og paglaom og giusab nila ang ilang estratehiya sa depensa. Giusab-usab niya ang line-up din gipulihan niya ang mga tag-as nga mga magdudula og mga mas mubo. Usa ka laka nga mao'y nagdara sa kadaugan sa Gilas Pilipinas. Nagtinabangay ang mga magdudula sa Gilas sama nila ni Kevin Kiambawa, CJ Perez ug kay Sutong Aron Pildihon ang Jordana. Dugang ni ini, nakabawi ang Gilas Pilipinas batok sa Iran human silang kusog nga pag-atake sa ikaduhang bahin sa dula aron makadaog og 68-56 sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers nitong Agosto 30, 2026 nga gipahigayon sa Mall of Asia Arena. Nanguna sa Gilas Pilipinas sila Juan Gomez Dilianio og Dwight Ramos nga dunay 16 puntos matagusa samtang si Kai Soto nitabang og 13 puntos og 16 ka rebounds. Tungod sa maong kadaugan na kumpleto sa Gilas ang sweep sa ilang ikaupat nga window og nisaka sa 4-4 ang ilang record sa Group E.
2: Balita sa sports. Express Balita.
0: Alasay sa 26 na sa buntag. O karon sa Balitang Pangkalusugan o Health News.
2: XFM Health News.
0: Nagunang hinungdan sa migraine ang stress, kakulang sa tulog o hormonal changes. Ang migraine usa ka klase sa grabe nga pagpanakit sa ulo nga kasagarang hinungdan sa pagpitik nga may pagkasakit sa usa lang ka kilid sa ulo. Dili kini ordinaryo nga sakit sa ulo kay kini mulungtad gikan sa upata ngadto sa 72 ka oras. Gawas sa grabe nga sakit sa ulo, ang migraine kanunay nga giubanan sa pagkasensitibo sa kahayag ug saba nga palibot. Kaso kaon atol sa pagpanakit sa ulo. Samtang sumala sa mga eksperto ang Cesda Pain nga gama sa Yes to Health o sa kaklase sa softgel kapsula nga gilang all-in-one relief. Maayo kini alang sa mga adunay migraine kay adunay kini paracetamol nga nagsilbing pagtangtang o pangtangtang sa sakit sa ulo o migraine o pagpanakit sa kalawasan ingon man pagpaubos sa temperatura kung hilantan.
2: XFM Health News Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa iron ta ang balitang showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ivana Alawi, gisaway online human gipalusong sa baha ang mga biktima sa pagdawat sa ayuda. O karon makitsika pinaagir ka tropang Cinderella sa XFM Bukidon.
2: XFM Report.
6: Bisan pa sa pagpanghatag o hinabang sa mga isig ka-Pilipino nga naapektuhan sa kalamidad, nakadawat gihapon og mga pagsaway og negatibong reaksyon ang aktres og social media influencer nga si Ivana Alawi. Personal nga nibisita ang aktres sa mga lugar sa Pampanga nga nakasinati og mga pagbaha tungod sa walay hunong nga pag-ulan sa nakalabay nga pipila ka semana. Nagpost siya og video sa iyang Facebook page nga nagpakita sa iyang team nga nagpahigayon og relief operations alang sa mga apektadong residente sa maong probinsya. Samtang adunay ni Daig ug nagpasalamat sa aktres, apan daghan usab ang nisaway ug nangutana kabayen sa pamaagi sa pagpanghatag sa mga relief goods. Sumala sa mga netizens, kinahanglan pang mogawas ug mulusong sa baha ang mga tawo aron makadawat ug hinabang. Daling mitubag si Ivana sa mga kritiko nga mga nagbash kaniya ug gipasawot ang tinuod nga nahitabo. Kisayran nga bag-ulang nahimong hiskutanan si Ivana human niya gipromote ang usa ka online gambling pinaagi sa iPhone 17 giveaway. Sa panahon karon, sigig ulan, sigig baha, ang imong immune system ang luoy kaayo. Paliguna ka na, palayo sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, pag-inom og Santon Vitamin C pampaligon sa immune system. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nunukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
2: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Cinderella sa pagatod sa mga reporta. Muna ginasato ang mga Pinoy mga katropa, kita pa'y makabinipisyo, makadawat o tapang mga katropa, mo reklamo pagyod.
7: Tama!
0: Gani mga katropa, grabing pagbaha dito sa Metro Manila, sa pipila ka bahin sa Luzon karon mga katropa. Gani mga katropa, dunay pipila ka mga lugar dito nga anaana sa tulo ka semana o sa kabulan mga katropa nga nakasinati og pagbaha. Gani mga katropa, makaingon ang mga ubang mga residente dito nga hayahay gayod ang adunay mga balay nga dos andana mga katropa. Kaya lagi pwede pa sila makasaka sa taas nga bahin o sa ilang nga second floor sa ilang nga balay mga katropa. Apan kadaghanan gayud mga katropa, ilabi pa yanong katawhan dito nga nanimuyo mga katropa sa Metro Manila og sa pipila ka bahin sa Luzon nga apektado sa pagbaha mga katropa. Kinahanglan mulusong gyud sila sa pagbaha mga katropa. I don't know kung unsang ila ang sitwasyon na ilabi pa mga katropa sa panahon sa kagabion, panahon sa ila ang pagkatulog mga katropa. Basin siguro mga katropa, doon na sila mga duyan dito mga katropa. O para lang gyud ma-lift mga katropa o dili sila mga katropa nga mabasa samtang matulog. Imagine mga katropa, unaon nimo ilang sitwasyon dito mga katropa. Muna karon mga katropa nga isip pa initiative mga katropa ni sa aktras nga si Ivana Alawi. Ato alam po din na ibalaan mga katropang iyang kasing-kasing matinabangon gayud mga katropa. Ilabi pa sa mga nabiktima sa mga kalamidad. Muna mga katropang nanghatag siya og relief goods. Apan gisaway na inoon mga katropang anong kinahanglan ako no ipalusong sa baha mga katropa. Ang mga biktima, doon na pa yung mga senior citizen nga kinahanglan nga mulusong nga why not daw kuno mga katropa. Nga iya na lang yung i-add to mga katropa. Mosulod siya sa mga panimalay aron dili lang gid mabasa daw kuno ang mga apektadong mga biktima. Kay sagad manggod mga katropa kung atong unaon sagad sa mga biktima sa pagbaha didto sa Metro Manila o pipila ka bahin sa Luzon mabasa man gyud sila mga katropa. Katong gingon mga katropa nga yahay na lang ang adunay mga balay nga dosa andana. Mo na mga katropa nga we must be grateful kini abot ang panalangin sa tagsa-tagsa ka mga panimalaya. Mo na nga dili na gyud angay dapat mga katropa nga mureklamo kay naa ni ana na ang panalangin diha.
2: Express Balita.
0: Alas 6:32 na sa buntag, sa katapusangan ay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Gisentensyahan og 5 kabulan nga pangkabilanggo ang usa ka lalaki sa Taiwan. Umaniya gigamit ang robot nga vacuum cleaner aron sikreto nga mag-record og video sa iyang asawa uban sinigugma niini. Ang magdiayon ng pagkasal nitong 2021 o gadunay balay bakasyonan nga panagsara nilang bisitahan. Nitong 2023, nagduda ang lalaki human siya nakakita o toothbrush nga dili ilado sulod sa balay. Ang CCTV footage gikan sa parking area napakita usab og usa ka lalaki nga kaniadto naghatod sa iyang asawa pauli gikan sa trabaho. Sa diyang gipangutana niya ang iyang asawa gihimakak niini nga do na sila i relasyon sa maong lalaki. Paglabay sa 3 ka bulan ang bana ni palit og robot vacuum para sa ilang vacation house. Gisangkapan kini og camera og mga feature para sa komunikasyon og matod pa gituyo niya nga surprisahon ang iyang asawa pinaagi sa video chat gamit ang maong device. Apan imbes nga yano nga pagpangumusta, nakita niya ang iyang asawa kauban ang usa ka lalaki nga adunay gihimong milagro. Gipadayon niya ang pag-record aron makakuha og ebidensya. Tungod niini, gikiha sa lalaki ang iyang asawa og ang giingong kinigugma niini og nangayo og $2 million nga danyosa. Nipaburusab ang korte kaniya og gimanduan ang duha nga mobayad og $500,000. Humanasuta nga ang ilang relasyon nilapas na sa yano nga paghinagila o panaghikalaaya. Apan ang iyang asawa ni pasakausap o kaso bato kaniya tungod sa sekreto nga pag-record. Nangatarungan ang lalaki nga gikinahanglan niya kiniisip ebidensya. Apan ihukom ang korte nga ang usa ka tawo adunay katungod sa privacy. Bisan pa kung ang nag-record sa video mao ang iyang kapikas. Sa katapusan, ang bana gisentensyahan og 5 ka bulan nga pagkabilanggo o gipamulta og $150,000.
2: Express Balita.
0: Wala ni mga katropa, kinaka-attack man ang asawa mga katropa. Sana noon ang nabilanggo karon mga katropa. Sa ang nabilanggo mga katropa, 5 ka bulan gipamulta og 150,000 mga katropa. Wagi taon niya na si tawag ni nabawi ang kasakit mga katropa. Muna karon mga katropa, tungod sa ka-high touch na sa tuang teknolohiya na ana ni karon nga mga devices mga katropa. Apan lagi kay dunatay mga balaod nun kabahin sa privacy mga katropa. So mala pa, bisan pag imo pa ng asawa mga katropa, makalapas gihapon ka sa Privacy Act.
2: Express Balita.
0: Alas 6:35 na sa bunta. Good morning sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Sa tanan nato mga live viewers, good morning mga katropa.
2: Good morning.
0: It's a holiday mga katropa. Agosto 31, 2026, National Heroes Day nato karon mga katropa, National Holiday. Ug mga adlaw September 1 mga katropa, pagsugod mga katropa sa Beer Month. Ug mga adlaw sa mga katropa, holiday sa probinsya sa Bukidnon o local holiday mga katropa sa probinsya sa Bukidnon tungod usab mga katropa sa founding anniversary sa ato ang probinsya. Good morning di ay sa tanan nato mga rela drivers, bao-bao, habal-habal, multi-cab drivers nga nakapaminaw karon og naka-tune in sa 101.7. Hirabi pa sa katong nasakyan kagay na mga katropa nga si tatay nga nagmaniho sa iyang pula nga multi-cab. Good morning di ay kanimo tatay.
2: Good morning.
0: Kutok abot labay sa ato ang signal sa 101.7 ay labi pa sa mga tigpaminawa nato diya sa Laak, Davao de Oro, sa Loreto, Agusan del Sur. Maayong buntag diya kaninyo mga katropa. Ito ang sabday ni mga katropa, pangbasahon ni mga nagtimbaya sa ato ang live karon sa Express sa Balita mga katropa sa ato ang Facebook pages. kanila katropang alam niyo, nag-loading naman noon yung mga katropa. Kanila ni katropang mientras nag-loading pa mga katropa. Okay, kay katropang Tristan Wyatt Vigulay, maayong buntag katropang Hanilu. Kay katropang Josefina Tinambunan, good morning katropang Miss Hanilu, XFM Express Balita, happy blessed Monday sa inyo dyan. Watching me dito sa Bukaon, Latapan, salamat, God bless. Kay Sterilite Milestone, good morning di akanimo katropa. Oga kay katropang Darwinda Batolina Antipatia, good morning Ma'am Hanilo Tapios Armisina, og tanang naminaw og nagtan-aw sa imong programa. Kay katropang Randy Archaga Santisas, good morning diha nimo katropa. Og sa to ang mga live viewers karon mga katropang ani abot og 7,000 mga katropa, happy watching diha kaninyo. Alas 6:37 na sa buntag. Samtang mga katropa, ang ito ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit na sa tuang buhatan sa XFM. Kita nahimutang mga katropa, there is a door 2, second floor, Tala-Tala Building, Carbal Street, Barangay 8, Malay, Balay City. Dalira kita matunton mga katropa, kay naarata dool sa Novo, at bang sa Novo mga katropa, doon na iskina, mauna na ang Carbal Street. Gikan sa highway, mga katropa, naata sa ikatulong edipisyo. Saka mo dari sa second floor, Tala-Tala Building. Kay mapalit na nga ito ang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Samtang musunod na di ay ang programang The Secret of Health. Karong alas 6:40 sa buntag. Huwag sa dili madugay ang programang Bullseye, kauban na si ang atong station manager Rusty Maricodino. Karon na nga alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Sa ngala na lamang sa kinatibuk ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide. Sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino. Sa mga kaubanan diha sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca. Kauban sila katropang Dave Niralao o katropang Jao Pagutayawa. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga newsada katropang Jonathan Lee Soriano. O sa naginusara namo nga di si Princess XFM Bukidon, Bibi Senderala. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Hanilo Tabios Armisin. O gini ang Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkauma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, oh, mga sinina na ako ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina o. Halos pang babae. Dawat naka og labada. Padre.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients. Pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
1: Premium D3.
4: Premium ngayon, D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Atorney ka nang mag-ilis unta kong apelido.
6: Kamara ba na? Gawas kong balihon.
5: Balihon? Di lang ko atorney ay samot magkamao.
6: Usa ba na yung mga apelido na ikap?
5: Lubot.
6: Agay! Pero kung bumot siya ito ay exciting.
7: Exciting!
4: Daghan na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyot akong bumiyot, piging kasiyot. Nang ako mabungod. Kasi kaayo to, di nang akong Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa pampang lawas, ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Sion! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman. O saan na-addict ko?
12: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
11: Ha? Tinuot? Walag yun?
12: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Nagsigi na ka usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawantang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawantang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makakabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: makita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
15: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
16: Mag-Santho Plus
15: Herbal Oil, garantisado,
16: maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
16: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
15: Mag-Santho Plus
16: Herbal Oil,
15: ang pamahid na all-in-one
16: sa presyong magaan.
15: Santho Plus Herbal Oil.
17: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko gibutan diha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma diri sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
18: Tong, nagpilay niyong gasolina?
19: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Laag Nibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kapitan Lodi!
4: Achie!
3: Kap, dito sa mua ba?
4: Ha?
3: Gusto kayo mudagan ang mga motor?
4: Mau ba? Unsa man pod kakus gabi?
3: 120 ang kurbada.
4: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
3: Oo niya.
4: Parking ra ba na siya, amo?
5: Mga katrupa, exciting!
2: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito.

0: Losar.
1: Good morning. Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning. Mayong buntag sa itong mga sukring tigpaminaw. Lakip na itong mga nangasukong tigpaminaw. Nga ito ang programang Bullseye, mga katropa.
0: Bullseye.
1: Adlaw karon mga katropa, nga Lunes, Agosto 31, 2026. National Heroes Day, mga katropa. Holiday karon, way klase. Way trabaho, mga katropa, dito sa dili gusto mo hatag og double pay. Atong tanawon be proclamation kung ako na sayo mga katropa nga proclamation 10-06 series of 2025 mga katropa, no, gitakda katropa nga holiday karong adlaw.

National mga katropa kinatibukan itibok Pilipinas holiday kay to akatropang tagaan mga katropa og tagaan ato katropa og special nga adlaw ang mga heroes katropa mga bayani katropa nga nahimo katropang instrumentos nasod Pilipinas sa tanang matang man matang katropa sa gera. Tanan na lang katropa nga mga heroes nato, no, lakip na nga ato ang mga modern heroes mga katropa, no, ato usab sila nga iselebrar karong adlaw kin sa ato mga modern heroes kanang ato ang ginikanan nga gatrabaho para ninyo kanang mga OFW nga gahatag og kwarta ninyo nya kamo kay sigre mo shopping one day millionaire. Sayo pagali kayo ha, sayo pa. Tawag ato ang mga kasundaluhan, ang ato ang men and women in uniform. Ato ang mga teachers. Tanan katropa nga adunay kalambigitan og dako nga partisipasyon sa tuang kinabuhi makonsiderar nato na nga hero mga katropa. Mayong buntag sa tuang mga FB viewers, sa tuang mga FB sharers. Deha, good morning kayo. Good morning kayong tanan diha mga katropa. Salamat sa inyo ang pagtanaw diha. Thank you. I-share nyo ang itong programa katropa. I-share na siya niya, naka-public. Natay utang diha katropang Rostam. Ah, palihog kong check kay basinog mga suko na sila diha. Ningo nga but-but manis katropang marimi. Iyon siya, manghatag daw siya og ka ng 50 pesos nga load niya. Wa man na tagaan. Oh. Katong Friday mga katropa, basinaami wala na tagaan na tong Friday. Sabta mga katropa ha kay pag-abot sa paghuman sa mong program, busy na o niya pagkahuman. Pagkahapon, Sabat na, pagkasabado, wa may trabaho. Oh, niya, Domingo. Ani extend pud ko. So karon pa nato na maloadan. Agisen na niwa tong Friday. Ah, okay, palihog kog kanang pin daw ato katropang Rusom or i-mention ko. Okay, basin masok ko. Oh. Kinsa na siya? Pasensya kayo ha, kuha ka na loadan na tong Friday. Oh. Mga katropa na to diha nga nagtanos ng programa, i-share nga tong programa, naka-public na dapat para mapilian mo, maka-appel mo sa tong paraffle, o pwede mo makadaog o 50 pesos nga load or Gcash. Oh. Mayong buntag diha kang Raul Imperado, have a blessed Monday to all daw, matod pa niya. Good morning! O niya, listening always ni mga katropa, si Randy Santisas. Good morning! Asa mo to yung mong kauban, katropang Randy Santisas, katong i-greet mo ito kausahay? Good morning, manager. Happy blessed, happy Monday. Have a blessed, happy Monday. Watching and me dito sa Aglayan. Pwede ba mag-greet happy birthday kay Nicole? Oy, happy birthday Nicole Tinambunan. Happy birthday. Taga inig nindot diyan ang birthday song katropang Rustom. Kaya kuana na ba ni siya karon? Kaya nga totally moved on. So, Nicole, tinambunan ng sinayawan, happy birthday sa'yo. Happy birthday.

0: Happy birthday! Ilang taon ka na? Sana mag-boyfriend ka na. Daway, happy, happy, happy birthday kanimo, katropang Nicole Tinambunan niya sinayawan. Happy birthday! Ay, naot, may nga ikaw tagaan kag taas ka kinabuhi, ikaw sa labaw, gikan sa labaw makagahom, o siyempre katropa, good health ka nunay, pahalag pasakitan ta, o ka ng, pasakitan tag laki, basta kay guwapa ta. Happy birthday, usap ta ng mga nag-birthday, kagahapon mga katropa, belated happy birthday, di ay sa tuang, guwapa nga coordinator katropa sa klase, Ma'am Christy Camacho. Happy, happy birthday, usap kanimo. Happy birthday! Happy birthday kanimo, diha, ma'am. Happy birthday! Marag mads, manghihapon sila na ako ni, maglibog ko ng mga Camacho sisters, good. Daw, happy, happy birthday, ha? Diha kang Christy Camacho sa, diha mga katropa sa, Barangay Villeta. Happy birthday kanimo diha katropa. Happy birthday. Sa tanang mga nag-birthday, happy happy birthday. Happy birthday. Sa nag-birthday man mo atong moog di Ann's Bake Shop mga katropa di saglayan kana sila cake di ang lamian kay mga katropa. Lang cake di tag 265 pesos lang mga katropa. Kompleto na gid ang imong birthday kumuha na kag di Ann's Bake Shop mga katropa. Again, happy, happy, happy birthday kaninyo mga katropa. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Happy birthday! Mayong buntan niya ka, Resmalin Lubido. Diya mga katropa sa San Fernando, Bukidnon. Nagtanaw sa itong programa karon. Good morning! Oga, sa tanan na ito, diha nga mga bago nga mga followers sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Salamat kaayo ninyo mga katropa. Thank you! Salamat kaayo. Nagtanaw mo diya sa itong programa niya. Nag-follow pag yun mo. Mas mayo og i-share po na ninyo diha mga katropa. Johnny Ginko, Beb sa Alon Sagay. Diya kang Randy Tigbawan. Usab kang Wilma Joaquin, nagtanaw sa ito ang programa o nag-react mga katropa. I-share na diha. I-share ato ang program para maka-appeal mo sa ito ang paraffle. Kadaog mo 50 pesos nga load or GCash mga katropa. 25 years old na pala si Nicole. Kay 25 years old pa, kuan pa na. Daghan pa ka Nicole o ganang mahimamat nga love life nga paragid sa imo ha. Di ba, mami, no? Tama ako, tama ako. Katropa, tong oras, alas 7:15 na sa buntag, mga katropa. Good morning! Kaya di man ta, magdali-dali ka ron, kay holiday lagi. Galigid-ligid diha, mga katropa. Holiday man. Pero bangon diha, kay para mga pinaka. Kape ba, waluminaw ka sa programa or nag-scroll ka diha sa imuhang cellphone. Kape, mga katropa, unyang imuhang gamiton nga kape. Kining kape katropa nga mga pagwapa. Kape katropa nga adunay glutathione o collagen. Wow, glutathione o collagen. Yeah, really. Naana mga katropa yung glutathione o collagen. Di nakakailangan mo palit pa katropa o gluta nga bastang mahala. Di man ta ka-afford na ng gluta mga katropa. Kaya pila na po yung swildo. Unya, kung imumbana, pila na po income. Palit pa na mo gluta basin masumbagan ka, mablakayan ka. No, ang ato ang kape nga Zanton Gold Coffee Mix katropa. Aduna na siya glutathione o collagen. Utrohon ako ha. Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Nga adunay glutathione o collagen makatabang kanimo katropa nga para ma-healthy ang imuhang skin, ang imuhang kabukugan, ang imuhang ngipon, ang imuhang buhok mo nay power sa collagen mga katropa. Plus ang glutathione katropa makatabang na aron nga mahinluan katropa ang imuhang liver, ang reaksyon dayon ana katropa mamuti dayon ka. Mao na effect ni ana dili kay para pagwapa ra gid na. Mablooming ka tungod mga katropa kay mahinlo man ang imuhang organs. Labi na imuhang liver mga katropa. Mao na nga magwapa gid ka kay mablooming ka. Zanton Gold Coffee Mix mga katropa ang inuma. Para katropa magwapa ka. Rene Jeffrey Anuraw Pakudan, shout out ko sa Megans Malaypalay, alumni, president, and members. Good morning sa inyong tanan. Good morning! Sa mga Megans diha, members sa Megans fraternity, good morning kaninyo mga katropa. Good morning! Sa ilang president ng members, kanagikan ni Rene Jeffrey Anuraw Pakudan mga katropa. Good morning! Well, mga katropa, atong ihayagyag kaninyo mga katropa, atong nakahanay ng programa karong adlaw. Sa to ang programa nga Bullseye.
1: Bullseye.
0: Direta katropa sa itong mga balitang nakalapa sulod sa 24 oras.
2: XFM Report.
0: Nahon na to mga katropa, ato ang mga headlines.
2: Headlines. Headlines.
0: Isa patay, duha angol sa karambula sa tulo kasakyanan sa Barangay Aglayan, Malaybalay, City, Bukidnon.
2: Headlines. Headlines.
0: Muna itong naagayan na muna katropang Jonathan, pero lagi ingon katropang pagrespeto na to sa Sabbath, mga katropa. Okay, ang amo ang boss, Seventh Day man katropa, nagrespeto og Sabbath, respetuhon na to na kaya... Lahang pagtuo mga katropa, so di kita pwede mag-post ng mga balita. Pagsabat na, nagian na muna ni katropang Jonathan mga katropa, nagpanikad si katropang Jonathan pero uwi mabuhat. Isa dahi ang patay adto mga katropa. Sa laing bahin mga katropa, tulo ka lalaki gisikop human nangulata sa resto bar dito sa Coronadal City.
2: Headlines, headlines.
0: Ikulata sa punta. Sa tuang topic nga hisgutan karong adlaw mga katropa, na viral online katropa ang pamahayag ni Crispin Remulla. Lagot kung dagway ang nintawhana na may kay kumutog na sa dool. Last gloss pa, daraning lips ang nintawhana na yun. Sa inang kagitawag niyang mga katropa, ang Davao katropa, nga flood epicenter mga katropa sa nasod. Kung na ay epicenter sa linog, doon na po na epicenter sa baha, mga katropa. But pasabot, diha nagikan ba? Diha nagikan. Utok ka ni tawhana ni. Sudlag bako kang utok ka ni. Davao City, gitawag na flood epicenter sa nasod niya. Ang Luzon, katropa, ang gilunupan garon. Nya kani gibak-apan pag ini nga statement katropa ni Attorney Claire Castro mga katropa. Wa naman ni slay mga buot oy. Ato ni hibaw-on unya mga katropa. Hibaw-on nato ni mga katropa basin wa mo na sayod nga mauna ilang mga statement diha. Paminaw mo. Paminaw mo diha mga katropa. Interesting nga aton topic karong kabuntago no. Makatawa mo nga maglagot nga lami kay mangumot. Lami kay kumuton. Biyaan sa naton impeachment trial kay Monday man karon. Unya pa man magsagot alas 10. Ugma na ta mag-impeachment trial. Nya kay kung tawagan nato si Katropang Rambo, labay karon sa Metro Manila kung makahatag baka siya report no sa ilang flood dito. Sa ilang pagbaha. Sulay daw message Katropang Rustom kung doon na siya report about sa mga pagbaha dito Katropang Rustom. Kay ang mga kawani katropa sa sa MMDA mga katropa, galibog na sila unsaon nila katropa pag pawala sa bahag atras abante na to ilahang peluder. Wa na kasabot mga katropa unsaon nga mahupay mga katropa or kanang muhubas ang baha dito sa lugar. Mga bagag naong ni sila padayon ang baha dito sa Luzon mga katropa, baga kayong baha dito. Pero padayon po sila mga katropa og pamulitika. Kamulo ang baha. Bisag na ana sila ang baha, hala padayon gyapon sila nga ang Davao kuno katropa epicenter gina sa baha. Mao tinubdan sa baha mga katropa. Bot na lang gyud. Mao na tong pagahisgutan karong adlaw mga katropa ha. Atangin po ninyo ang mga live reports itong mga kaubanan, katropang Dave, unsa ka nga presyo karon ang iyang ihatod, mga katropa. Basin balik siya hatod sa presyo sa karning baboy. Unya, mga katropa, si katropang Jonathan, mga updates usab niya. Gikan sa buhatan sa itong kapulisan, mga katropa, ato usab na nga paminawon unya. Ayaw mo pang hawa, mga katropa, dihara mo, kay manghawa mo, Narabay ka ng muhawa mga katropa nga magmahay. Ito ay, katropa, i-boost ang imong immune system pinagi sa pag-tumar katropa og Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C nga doon ay 10 times. Mas daghan ka na og vitamins kaysa sa carrots og oranges. Diba, Ate Darwinda, Batulina, Antipatia, good morning.
3: Good morning.
0: Ang Xanthan Vitamin C, mga katropa, di na ingong panghinambog, mga katropa. Kung nagtipid, mangin ka kay lisod kayong panahon karon pero gusto ka nga maprotektahan imong lawas, maboost na imong immune system, mapakusog imong immune system, mag-Xanthan Vitamin C ka. Isa ka kapsula, katropa, kung palit ka na sa pharmacy, siguro di nakabot, katropa, og 12. Nara sa 9 to 10 pesos, ana, ang matag kapsula. Isa ka kapsula, mga katropa, equivalent, ana, pulo na naka-oranges. So, palit kang pulo ka-oranges, pila imuhang mabayad, mga katropa. Diba? So, ingon, ana, ka-powerful ang itong Xanthan Vitamin C. Kung matamaan, magali kang ubo, katropa, pero di gig ka malasan. Digi ka maglubog, mga katropa. Virus na magdala og sipon, kalintura o gubo, pwede katropang pugngan pinagi sa Xanthan Vitamin C. Balik tataw-taw, dito ang programang Bullseye.
1: Bullseye!

0: vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jones, sa itong kapo sige, ako na mas. Wala dyan na ni inyo. Nag-inong na kong klaseng tamban, pero wala dyan epekto. Gani, nagpasalamat dyan ko sa nag-mandar na ko ano, santon vitamin C, sulod na sa tulog at daw, nabati dyan na ko ang pag-atik sa akong dawas.
0: Santon vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon vitamin C, Santon vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na dyan ko sige sa trabaho, unya sige rang gataas na akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon vitamin C, nindot na dyan akong paminaw o lubo pa dyan akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niinom.
0: Santon vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon vitamin C.

0: sa XFM.
1: Matay ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Apa sa dihang, sukan na minaw ko, XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pete? Hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.
2: Exciting!
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you. Basta naka-turbo.
5: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Premium D3 user.
10: Ako na si Lalay, 19 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isip ko sa kainahan, higyan na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imuha ka ng lihok sa panimalay. Pangyay na po

0: malapit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Anak, unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ni tubig? Iya buni.
2: Unya mama, kay dulaan pa namo na.
1: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
2: Dili ma, unsa man akong buhaton?
1: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
3: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya, mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwede nga punduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon, gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
4: Kabalaka, nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Ano man? Unsa na adik to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuod? Wala yun?
4: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Salamat kayo day ha. Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan! Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
7: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Ragway, hamasulom, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
7: In-one na serbisyo nga dili kabahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
9: Merienda time na!
7: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. Ann Bake Shop. The Ann Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal. Ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
9: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
10: Dong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Sa XFM.
4: Oy par, pakuratira ko na ngayong lolo niya par nga ikaw mo'y mo-withdraw siyang pensyon?

0: Bullseye! Bullseye!
1: At ang oras ka, tropa, alas 7.38 sa buntag. Pangapilat niya og Santon Plus Coffee Mix. Ay, kabalakang doon na kay diabetes kay kinetong Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Nakatabang ni aron nga i-regulate ang sugar level sa imong lawas. Unya, di po ka magpalpitin kaya wala ni caffeine. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. So, ay pala kailangan, katropa, nasa pikas linya ang ato ang kauban sa buhat na nukad katropa dito sa Kauluhan, sa Metro Manila. Ambot og nagsuot ba ni ubutas ni mga katropa ro ning lubog ba ning baha niya. Oh, nasa pikas linya mga katropa, katropang Rambo Labay. Live report. Live report.
2: Katropang Marie, ngayon ay okay na nahuhumupa na ang tubig baha sa ilang lugar sa Metro Manila, particular na yung lubog baha sa bahagi ng Rodriguez Rizal, yung dating Montalban, kung saan nung Sabado, yung tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan dulot ng habaga, ay meron pang isang L300 sa ang inanod ng sa barangay San Isidro habang malakas yung rumaragasang ulan at pumunta sa isang creek yung naturang L300 van. Maging sa bahagi ng Quezon City ay lubog baha na rin. Maraming mga nag-rescue sa ating mga kababayan na dati yung barangay San Jose dito sa bahagi ng Rodriguez Rizal, Katropang Mari, na dating 10 taon na naniraan yung mga kasamahan natin sa hanap buhay, yung reporter ng isang telebisyon sa Net 25, si Mar Gabriel. 10 years na silang naninirahan sa barangay San Jose. Ay marami ng mga bagyo, mga dumaan, mga habagat ay hindi binabaha yung kanilang lugar. Nung Sabado lamang, umabot ng hanggang dibdib no sa kanilang tahanan at yung kanyang sasakyan ay inanod na rin na katropang Marike at marami sa mga kababayan natin ang humingi ng rescue sa mga residente sa Double L sa Lumasab Urban na Barangay San Isidro sa Rodriguez Rizal dahil nga sa patuloy nung pagbuhos ng ulan noong Sabado, katropang Mari. At maging yung bahagi ng Bilibio Avenue sa Barangay San Isidro pa rin ay lubog. Halos lahat ng lugar nila ay hindi makakalabas yung ating mga kababayan sa naturang lugar at marami ang nagsasagawa ng rescue operation. Pati yung bahagi ng Paso de Blas sa Valenzuela City, ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, yung BFP, ay nagsagawa na ng rescue operation at sabay-sabay na tinutulungan ang ating mga kababayan, katropang Mari, sa lungsod ng Quezon. Ganon din na lubog baha. Pero ngayon ay humupa na dahil kahapon nung Linggo ay tumigil na yung pagbuhos ng ulan at ngayong araw ay umiinit na. Kaya malaking tulong din. Hindi lamang yan, halos buong Metro Manila, katropang Maria, sa North Caloocan ay lubog pa rin ang baha kahapo nung Sabado sa Barangay Camarino. Yung mga dating mga lugar, katropang Maria, hindi binabaha, ay binabaha na. Nagtataka ang ilang mga residente dahil sa ilang taon na silang naniniran, hindi pinapasok yung karamihan sa mga subdivision, katropang Mari, yung lubog dito sa halos buong Metro Manila ang lubog sa baha nung Sabado, katropang Mari, yung kasagsagan, yung buhos ng ulan dulot ng habagat at pinangangambahan nila na magpapatuloy pa sa bahagi naman ng norte sa Tarlac, no, sa Tarlac, katropang Mari. Meron pa rin tubig baha ang na monitor natin kung saan ay nagsagawa na ng rescue operation yung mga residente sa Tarlac, sa Bulacan, na mga residente sa mga subdivision na pinasok na rin ng tubig baha katropang mare. Ito yung problema nila na sinisigaw nila na saan na yung flood control project katropang mare na sinasabi na dapat kung maayos sana matugunan hindi ganito kalala katropang mare ang nararanasan ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila at Karatig lalawigan.
1: Katropang Rambo, kasi dito sa Mindanao hindi lahat nakakaalam kung saan yung mga lugar na binabanggit mo. So, pag sabihin natin binaha ang Luzon, just give me a percentage, ilang porsyento ng Luzon ba ang binaha?
2: Yung Luzon na halos yung bahagi lang ng Bulacan, halos buong Bulacan katropang mare, yan ang Luzon, ano? Sa Luzon bahagi ng Bulacan ay Malolos, ay Lubuga bayan sa Malolos sa bahagi ng Kalumpit, lalo na hanggang ngayon ang Kalumpit ay lubog pa rin ng Kalumpit sa Bulacan. Ang ating
1: business center ay lubog din, di ba?
2: Yes, oo. Lubog sa baha katropang sa Bulacan, sa bahagi ng Bulacan, merong mga ilang lugar pa na hindi pa humuhupa, ilang subdivision sa Pampanga, ganun din na katropang mare. Pampanga, ito yung mga binabahang lugar na hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa. Yung bahagi ng Bulacan, katropang mare, sa Malolos, sa Kalumpit, hindi pa rin. Ang pinagkalungkot nila, ang lalaki ng bahay, katropang mare, sa bahagi ng Pampanga, ang lalaki ng bahay, kasi yung mga subdivision nito, katropang mare, subdivision to na yung iba ay mga negosyante, yung iba mga OFW na muhunan, nagtrabaho sa ibang bansa, pagbalik nag-invest dito ang lalaki ng bahay, pinapasok yung kanilang tahanan, kaya bahagi ng Luzon, Pampanga, Tarlac, ito yung mga binabaha na ngayon, hanggang ngayon. Ang bahagi naman ng Metro Manila, may 17 to. Unti-unti nang humuhupa na rin, no? Sa ang bahagi ng Rodriguez Rizal, ito yung dating Montalban na binanggit ko sa iyo kanina na 10 taon nang naninirahan sila, hindi sila nakakaranas ng baha. Nung Sabado lamang, grabe, talaga pinasok na yung kanilang bahay, yung refrigerator, binuhat na maiangat lamang. Merong iba, inanod yung sasakyan nila, yung L300, inanod din sa bahagi ng Rodriguez Rizal. Ganon din sa bahagi ng Camarines, sa Caloocan, sa Quezon City, sa lungsod ng Maynila, sa Pasay, sa Las Piñas, sa Parañaque, sa Marikina. Halos buong 17 barangay na Tropang Mare ay lubog, no, sa baha. Pero ngayon ay hindi humupa na ang tubig dahil nga sa umiinit na ang panahon. Pero nung Sabado, nakakaranas ang buong Metro Manila, Katropang Mare, ng baha sa dahil nga doon sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan.
1: Imagine, Katropang Rambo, mula Saturday hanggang ngayon, may presensya pa din ng tubig. Saturday, Sunday, Monday. So, asahan natin na siguro hupa totally yung tubig baha. Abot pa tayo ng panglimang araw. Ito yung pinagtataka namin, Katropang Rambo. Baha na nga yung Luzon, pero sinasabi pa rin nila ng epicenter ng baha ay nasa Davao.
2: Yun lang binabanggit nga yung lumalabas na kung bakit isinisisi dyan sa bahagi ng Davao. Gayon ang buong Metro Manila at Luzon, yung Luzon, part ng Luzon, yung Region 3, Bulacan, ang Tarlac, Pampanga, yan lubog sa baha, isinisisi pa rin yung binabanggit. Ang I understand na wala naman, hindi naman
1: sa Davao kasi, Katropang Rambo, kasi ako galing Davao talaga ako, Katropang Rambo, bago ako nagbukid noon. Doon sa Davao, pagbabaha, babaha talaga, babaha ng hapon, maya-maya, kinagabihan, wala na.
2: Hupa na kagad. Dito, Katropang Mare, mga ilang buwan na, ha, yung sa Kalumpit na binabanggit ko, may 2 o 3 buwan na, Katropang Mare, hindi pa umuupa yung tubig, ha.
1: Alam mo
2: sa
1: yung
2: Kalumpit, Bulacan yun.
1: Yung mga pinagagawa kasi nila, Katropang Rambo, na sana ay pinapaniwala nila yung mga tao na may anomalya talaga sa Davao, yung kalikasan at ang Panginoon talagang gumagawa ng paraan para ipakita sa kanila na nagsisinungaling sila.
2: problema, kato pa nga Mari, yan talaga ang problema. Kaya nga, sa ngayon, umaasa na nananalangin yung mga residente dito sa Luzon at sa Metro Manila na sana tumigil na yung baha. Dahil sa, kung hindi, kato pa Mari, ay talagang hindi nila alam kung saan sila pupunta.
1: Baka maging ano na, ang Luzon, mga katropa, ay, at saka ang Metro Manila, ay magiging tawag dito katropang Rambo. Tawagan natin ulit si katropang Rambo, mga katropa. Oh, pag diligal imundang ng baha, katropa, basin mahimo ng Venice, mga katropa, ang Metro Manila, ang Luzon o Metro Manila. Venice, katong floating city ba sa Italy, mga katropa? Katropang, yes. Katropang Rambo, mukhang meron tayong version ng Venice sa Manila at saka sa Luzon.
2: Kaya nga dapat yung mga negosyante ito mag-isip na kung paano, dahil talagang lumubulubog na talaga, mag-isip na sila ng pagkakakitaan na parang Venice ang style na yung mga kalakalan nila. Kasi problema dito, Katropang Mari, yung umalis sa yung humupa sa bahay nila, hindi pinapasok, pero yung dadaanan nila ay
1: baha
2: hanggang
1: din.
2: Dibdib, baha din. So paano sila makakalabas? Yung sasakyan nila hindi makakalabas din.
1: Yung
2: so,
1: location mo, Katropang Rambo, wala bang baha?
2: Wala na, humupa na, pero yung dinadaanan namin may baha din nung Sabado. Ngayon humupa na. Dito ako sa bahagi ng Rizal, Katropang Mamari, marami rin dito sa yung Rizal, yung binanggit ko sa Rizal, yung Montalban, sa ilang bahagi ng Antipolo, merong mga matataas dyan, pero meron ding lugar na binabaha. Yung binabanggit ko na ilang lugar na dating hindi binabaha, binabaha na, Katropang Mari. Yun ang problema nila, kung paano nila masolusyonan to. Dahil dito sa Bulacan, sa Kalumpit at sa Malolos, meron pa rin tubig na baha, lalo na sa Kalumpit, Bulacan.
1: May
2: ilang buwan na ito, ay hindi pa rin hindi pa rin humuhupa, Katropang Mari.
1: May bagong ano ba? May bagong statement pa si DOJ Secretary Remolia?
2: Yun lang inaabangan ko anong statement
1: wala
2: niya.
1: Pa, wala pang statement.
2: Wala pang statement.
1: How about ang yes.
2: Meron na bang bagong statement? Ang pahayag niya, isang araw lang daw yung ginagawa, hayaan daw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsaya naman dahil nakatutok naman daw siya. Dahil kung yung matatandaan, lumalabas sa social media, kumakanta siya, nagsasaya, dahil birthday ng kanyang asawa, si Lisa Raneta Marcos. At naging ang payag naman ni Claire Castro, yung tagapagsalita, ay isang araw at naka-schedule naman daw yun.
1: Katropang Rambo, pag si President Marcos, kailangan intindihin natin kasi isang araw lang naman yan.
2: Isang araw naman daw. Intindihin natin, Katropang Mari.
1: Nung nakaraang mga araw, kasi hindi lang ito yung pagbaha pero ngayon lang talaga grabe yung
2: ito pagbaha. Yung grabe. Nung Sabado.
1: Pero yung nakaraang
2: sunod-sunod
1: mga
2: yung pagbaha.
1: Yung nakaraang mga araw, yung mga sunod-sunod na pagbaha, ay hinanap nila si Vice President Sara Duterte, binaha na daw ang Luzon, tapos wala daw si President nag-travel.
2: Bakit?
1: Nawawala ka. Katropang Rambo! Nako!
2: Katropang Mari.
1: Ayan.
2: Katropang Mari. Actually, ang gumagawa talaga nito ang presidente, executive, at utusan niya yung kanyang mga gabinete. Yung in charge, yung LGU, Katropang Mari, yung mga nasa emergency, halimbawa yung local government unit, yung mga alkalde, mga gobernador, yan dapat ang utusan doon sa kanilang mga lugar na binabaha. Siya yung dapat dahil siya yung nasa executive. Ang problema, yun nga binabanggit mo, hinahanap si VP Sara Duterte, samantalang ang dapat mag-uutos nito ang Pangulo, ang Executive Katropang Mari.
1: Yun, totoo yun. Ewan ko sa kanila.
2: Yun ang problema hanggang ngayon. Umano pa rin ang baha na sana, nanalangin yung mga kababayan natin, eh, tumigil dito dahil lang iniisip pa rin nila yung impeachment. Dahil bukas, walang impeachment ngayon. Bukas pa ang impeachment Katropang Mari na wala nang kagana-gana yung ating mga kababayan. Parang ayaw nang manood Katropang Mari. Dahil wala naman silang nakikita kung ano ang mangyayari pa sa impeachment trial. Merong bago, no, yung binabanggit, naglagabas ng panuntunan si Presiding Officer Chis Escudero dahil nga doon sa lumalabas na, nagpapahayag na ang magkabilang panig ang Defense at Prosecution, pati ang Senator Judge, ng mga merito ng kaso na dapat ay hindi nila babanggitin ang problema. Nadadala sila at nababanggit nila, hindi malamang kung ito'y nasasadya o talagang hindi nila alam na babanggit nila.
1: Posibleng hindi alam, posibleng hindi alam, andyan sila, di ba? Mga abogado yan, posibleng hindi yan, nila
2: kaya
1: alam.
2: Hindi, imposible, tama ka, Katropang Mari, imposible hindi nila alam yung napapanggit nila yung merito ng kaso. So yun, nagpalabas ng panuntunan ang presiding officers, Chis Escudero, na sana iwasan na itong ganitong pagkakataon at bukas nga magpapatuloy yung naturang trial na inaasahan nila na matatapos na bago magpasko. Dahil
1: hi, salamat.
2: Kapag ito'y sumagat, yun ang sinasabi nila, matatapos na. Pero kung titingnan mo, Katropang Mari, mukhang malabo pa kung ganito, baka lampas pa sa Pasko to. Dahil ang gusto talaga ng tao, matuldukan na ito . Pero doon sa mga nakikita natin, dahil bawat pistigo, ito matagal ng isa hanggang dalawa na araw, na dati-dati, isang araw lang yan ang bawat pistigo. Kaya lang, merong 27 pistigo ang prosecution ang nailatag lamang i-anim, no, na dapat sana ay siyam na dahil nga doon sa kabagalan ng proseso at maraming mga teknikalidad na nangyayari, Katropang Mari.
1: Sige lang, may 25 million naman tayo every day, okay lang.
2: Yun na gagastos parang araw. Kung kwentahin mo, kukulang yan mga 3 hanggang 4 na bilyon.
1: Sige lang, hanggat may mga nagtatrabaho, Katropang Rambo, at may nagbibigay ng taxes, padayon lang.
2: Yun ang problema, Katropang Mari. Yun ang nangyayari. So yan, Katropang Mari, ang mga kaganapan dito sa lungsod ng Maynila, sa Metro Manila at sa mga karatig lalawigan, kung saan ay meron pa ring tubig baha na nararanasan at umaasa ang ating mga kababayan na sana matuldukan na at humupa na rin yung tubig baha sa bahagi ng Kalumpit, Bulacan, sa ilang lugar sa Bulacan, sa Tarlac at sa Pampanga. At dito sa Metro Manila, meron pa rin tubig pero hanggang bukong-bukong na lang, kukunti na lang ang tubig, Katropang Mari, dito sa bahagi ng Metro Manila. Back to you, Katropang Mari.
1: Maraming salamat, Katropang Rambo Labay. Live report. Live report. Okay to mga katropa, tingog ni katropa ang Rambo Labay, nanukad katropa sa XFM Mega Manila. Nanukad katropa dito sa kauluhan din katropa, iyang gibalita ang mga panghitabo nitong pagbaha mga katropa. Sugod sa Bado pa man di ay nang gilunupan ng Metro Manila. Nya sige sila panawagan gihapon mga katropa, sige gihapon ugay. Sige gihapon og bagot-bot mga katropa si Auntie Claire. Ha? Sige gihapon bagot-bot katropa, mahitungod anang flood control katropa diha sa Davao City mga katropa. Ay, sige, gihapon mga katropa, ginuot ng Davao City, bisan ang baha, tuwa sa ilaha. Di animo makita mga katropa, unsa nga klase na sila, nga mga tao diyan, gipakaon na to, gisulduhan na to, gigan sa tuang taxes. Bullseye! Bullseye! Nagtrabaho, bagi na sila? Puro politika. Francisco Alimoren, mayong buntag kanimo diha, naminaw diha sa Barangay Dalwangan. Lakip na ni Romeo Caparas, good morning kanimo diha. Kag Alex Olivares, diha kay Baby Yana, mayong buntag. Nagtanaw po diha sa Barangay Patpat, mga katropa, si Sterlight Milliston, mayong buntag kanimo. Wala ko'y utang ani nila, katropa Rustom. Kabayad na ko sa nakadaog sa load o Gcash, ha? Dia kang Christy Camacho, once again, good morning.
3: Good morning.
1: Once again, happy, happy, happy, happy birthday.
3: Happy birthday.
1: Gantahan ka na mo kaganina, madam. Kay wa man ka nakadungog kaganina. Gantahan ka, happy birthday ganiya. Happy birthday, ha?
3: Happy birthday.
1: Ay, atong oras ka tropa, alas 7:58 mga katropa. At sa tagaan katropa higayo ni mga pahinumdom mga katropa, o sa ta maghisgot sa tuang topic karong kabuntagon. Katropa na to diha nga mga dunay problema sa ilahang lawas kay bitong pagpanakit sa nampuson katropa dugon. Ha? Kanaon sa menstruation katropa na dunay dysmenorrhea, kana katropa tungod na sa hormonal imbalance. Kung doon na kay hormonal imbalance katropa, delikado ka na kay basin katropa o mag-create ka ng komplikasyon diha mga katropa, pwede ka nang mag-create ng bukol-bukol diha. Kana na ba nga dysmenorrhea katropa, kung grabe na, pwede na mahatod mo sa mayuma. Uban pa nga mga form of cyst mga katropa nga pwede unta na malikayan kung ikaw naka Xanthon Plus Gold mga katropa o dili ka ang atong Xanthon Plus capsule. Kini nga mga kapsula katropa, kini nga mga food supplements makatabang katropa aron nga pugngan katropa ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa tuang lawas, sa ovary, sa matres, sa suso, lakip na ang goiter mga katropa, mga inflammatory problems kana katropa hatod sa hormonal imbalance or tungod sa hormonal imbalance. Una nga mag Xanthon Plus Gold or Xanthon Capsule, mga katropa. Balik tataw-tawad ha sa ito ang programang Bullseye.
0: Bullseye!
4: Xanthon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Xanthon Plus Gold, kay tumanggod, sir. Hindi, doon akong binulang niya. Dugo na po, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Xanthon Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakikna ko nga, dunay albio akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
4: Xanthon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: XFM Time, it's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Xanthon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Xanthon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Xanthon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.